الحمد لله رب العالمين بتو للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريزه ولوفاني مالكم تندا او تشتيوا الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل اتشوان دين تنوس زفي نزويران زشالينم تولا جنو تشتيوا الله تبارك وتعالى obulamu buno bajjatuwa embeera zajjatuyisaamu ez'enjawulo tumusaba ebbanga lyonna atugabirire kuba ye mugabirizi waffe akitwawulire okubeera nga tumutya era atugabirire okubeera mpozi nga tumweraliikirira okumutya nno mwana wattu kya ttendo ddene nnyo lyaba akwawulidde kubanga ebbanga lyonna kyatukubiriza era kyekikubirizibwa ne bannabbi be mu mbeera ey'okumutya. Obutatya Katonda tekiina kyekyongera ku bulamu bwo buno obw'omu nsi n'obw'enkomerero, wabula okumutya kikwongerako kuno ku nsi ne ku nkomerero. Nyongera okusaasirako baganda bange mwenna ne bannyinaze ne bato bange ne bakulu bange mwenna Allah baatadde mu mbeera ez'obulwadde bagezesezza mu mbeera zonna, tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abaddiza obulamu obulungi era abeere nga abasuusa bulijjo. Omulwadde abaaka abamujjanjaba n'abajjanjaba tusaba Katonda aweemu obulungi. So abaviiriddwako abantu baabwe, abantu bammwe mwenna gye muli, tubagamba nti twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali, oluddayo tagenda kuba lwa kunyumyamu wabula oluddayo lugenda okuba olw'okusasulwa. Tusaba Allah tabaraka wataala ow'ekitiibwa atuyambeko mu kaseera ke twogeramu ak'okusasulwa. Allah tumusaba atuyambeko tusobole okubeera bigenda okulipootinga oba okusinkana nga binaabeeramu ebinaatusobozesa okufuna obuweerero n'okwesiima nga tuzze mu maaso ge. Omugwe Muhammad Kiyumbi ge mannya pulogulaamu gy'otuddemu eyitibwa pulogulaamu Daawa, mayongo kinaana munaana kabumuze mukaga fama Busoga Royo. Ekyo nga kimaliriza olw'obudde obutambuddemuko munakuwayiro biibinirira mukkirize tubeere nga tutunuulira
aya zino zinganga biri satu na inga sinazireta waluwe mbeera musime tuwanga alira mulimwe mbeera josinga nanga ekoze sebwa na inga mbeera jekoze sebwa amu uluse visele visingo vunji mubamu okunyigirizibwa oluse bisere bisinga obungi mubamu obutatebenkera mu mutima gw'omuntu. Olina afunye ekigambo ekigamba nti njamulagirako bwereere lwaggulu omumanyi waliyo omumanyi, oba olina abeera nga tatebenkedde nakyogeddwa nagamba nedda nja kwongera nnoonyereze lwaggulu omumanyi waliyo omumanyi. Kigambe tukikozesa mu nsi ffenna kyatugatta, naye eyo aya mu ayati za Allah tabaraka wa taala Allah yagamba nti wafauka kuli dhi ilmin alim, lwaggulu omumanyi yenna. Mwana watu Allah agambye nti lwaggulu omumanyi waliyo omumanyi. Kabonero akalaga nti omuntu yenna bw'obeeranga awantu wonna tokatwalanga nti eggwe osinga okutegeera, tokatwalanga nti eggwe osinga okulaba ewala lwadde oli mukulembeze, beeranga otwala omutawaana okumanya nti abantu b'okulembera oba abantu b'owangaaliramu mulimu Allah be yabikkulira okumanya ate ggwe kw'otalina. Nandibadde mpitira mu layini ya Musa ne Khidir, naye ka tujja kuyitira mu layini ya Sulaimaani ne Dawuda. Mu nsi muno mwetuwangaalira Allah yawulira abantu obulungi, mu nsi mwetuwangaalira Allah yawulira abantu okutegeera. Ekyoli kitegeera mu nsi muno kijja kwanguyira, kyova olaba nti yatugamba Allah n'atugamba nti wa amru shura bainahum, ensonga zammwe zonna ebbanga lyonna ziggwerenga mu kuteesa. Buli mbeera nga muggyeewo okuteeseganya okuteesa, kiba kitegeeza mugenda kukola ensobi nnyingi. Olw'ensonga nti onoobeera omukulembeze mu dipaatimenti oba mu mbeera yonna oba ssemaka waka oba mu mbeera zonna oba bukulembeze bwa kyalo oba bukulembeze bufaanagana butya, kakiyanga bulaba olwaleero osingana ekyalo nga LC1 atunda poloti yamanyi nti bamuwakwata sitampu na kubeera nga afuna 10% ya poloti, naye nga obwennyini bw'okuyita mu kyalo abeere nga ayogerako n'abataka. Bannange kyakulabirako, bannaye baleese pulogulaamu mu nsi mwagiwulidde, tugenda kuyonja tugenda kukola tutya. Ndeeta kyakulabirako, tugenda kukola tutya ngaffe abazooni eno ngaffe ab'ekyalo kino tugenda kulongoosa tutya. Afuneko endowooza z'abantu mu makubo mwe bayita tugenda kulongoosa bwe tuti, naye osiŋŋaana ng'oli ye asirikidde waasirikidde, taagala kumanya yaayina sitampu ye, taagala kumanya biddirira. Amagezi g'abantu geetaaga newankubadde ng'omuntu oli waka
Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwebali mulutalo dwali olwamanyi nga amaze okutegeezebwa omutonzi wa Allah tabaraka wa taala ti abasajja bamaze okuteekateeka olutalo olwamanyi bagenda kulumba naye bali bagenda okulwanira waliwo oluzzi nabbi ateekateeka olutalo oluzzi luno lubeere mu maaso oluzzi luno lubeere nga lubali mu maaso Umaru kyava mbuuza nti ya Rasulallah bubaka oba kute oba kirowoozo kyo n'amugamba kye kirowoozo kyange n'amugamba nze mbadde ngamba oluzzi luno tubeere emabega muffe ng'embeera ennyitidde anaasobola okujja okunywa ku mazzi anyweko naye nga tuludifeninga nga luli mabega n'anaaba afunye ebisago tumunaaze ku mazzi nga ffe tugayina era nekiyita ekya Umar kati wa amru shura bainahum okubeera nti muteeka wamu ebirowoozo n'okutuula ku buli nsonga tufuna ebirowoozo by'abantu ab'enjawulo oba ofuna okutegeera kw'abantu okw'enjawulo oba oli awo wafauka kuli the ilmin alim gwe ky'obadde olowooza nti kye kituufu oyinza okuvaawo ng'osesetuse oba Katonda n'abateebesa ekituufu nga mwenna kye mutunuulidde kikigambo ekyo ekigamba nti lwaggulu omumanyi waliyo omuki waliyo omumanyi lwaggulu omumanyi waliyo omumanyi asime nti obudde bunansobozesa bw'onotulako mu Surati Naml Allah yati atunyumiza ku bannabbi be bannabbi abo be yali anyumyako baali babiri mwalimu nabbi Dawuda ne nabbi Sulaiman abantu abo ababiri bannabbi ababiri abo Allah yabawa naye kyewuunyisa nnyo Sulaiman mu byajja atenda Allah byajja amuwa kyamwewuunyisa nnyo mu maaso eyo okulaba nti ate waliyo n'omukyala eyeeyita kabaka era nga abantu bakulembera bavunnamira ekitali Katonda Sulaiman kyamwewuunyisa Allah yatugamba mu Qur'an ekitiibwa atugamba muganda wange yansabye nti tuwawe ennamba za aya zetusoma ziyinza okubeera nga si zezo kale si nkola yange kubanjagala be munaatwala omutawaana asoma Qur'an naye mu Surati Naml aya ey'ekkumi n'ettaano ndowooza okugendya ddapa ku aya y'amakumi abiri mu ebbiri bw'oba oyagadde n'abiri mu essatu Allah agamba tabaraka wa taala n'agamba nti walakad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma Allah agamba nti walakad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma Allah agamba twawa Dawuda ne tuwa ne Sulaiman walakad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma twawa Dawuda ne tuwa ne Sulaimani okumanya amakulu nti Dawuda ono yazaala Sulaiman Dawuda yazaala Sulaiman Dawuda yali alina abaana bangi naye Allah yanokolayo Sulaiman kubanga yamufuula nabbi era Sulaiman oyo Dawuda yamuzaala omwana omu ebiseera ebisinga obungi omwana gwe bazaala omu ebiseera ebisinga obungi abeera n'enkizo ku baana abazaalibwa abangi simanyi lwaki oba kijja kitya naye Allah anyumya ku Dawuda ne Sulaiman n'agamba twawa Dawuda ne Sulaiman yabawaaki walakad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma twawa Dawuda ne Sulaimani twabawa ilmu twabawa okumanya Dawuda ne Sulaimani twabawa okumanya amakulu Allah yabawa knowledge Allah yabawa okumanya
kyali kya bbeeyi. Olwaleero Allah singa akwawulira okutegeera nga bwe yagamba nti wamayi otal hikima fakad otiya khairan kathira, Allah gwaba awadde okutegeera, gwaba awadde amagezi, aba amuwadde ebirungi bingi. Olwaleero muffe abayinza okulowoozebwa nti Allah abaawulidde obulungi oba abaawulidde okutegeera ebigambo ebyogera oyinza obyewuunya. Olwaleero buli alina ky'alina emabega waakyo talina walabirayo Katonda, wabula alaba kukeera nnyo bweru, alaba kubeera nti yerekereza, alaba kubeera talina walabira Katonda. Kyova olaba nti ebigambo oluusi ebiva mu bantu Allah bayawudde n'obukulembeze, bayawudde n'obugagga, bayawudde n'obulungi, bayawulidde obulungi, avudde mu kazigo, ayingidde mu nnyumba ye, ebigambo ebyogerwa oluusi biramu okunakuwaza abatalina ekyo. Naye Dawuda ne Sulayman Allah abaawulira okumanya, waqala alhamdulillah, bagamba nti alhamdulillah, amatendo gonna ga Allah. Ekigambo ekyo kisuubirwa okwogerwa omuntu yenna Allah gw'aba yawulidde akalungi mu nsi, ng'era ekigambo ekyo alhamdulillah okyogera nga kiva ku ntobo y'omutima gwo, era okyogera ng'okyogerera mu mbeera kuba kyejja emirundi ebiri. Olwo omuntu gwe bagamba nti ndere kyakulabirako, ne bamugamba nti ente ye efudde, bagisiŋŋaanye ng'efudde, n'agamba nti alhamdulillah. Oyo ne bamugamba nti mwana wattu mukyala wa azadde bulungi, n'agamba alhamdulillah. Oba n'abeera ng'alina ekyengera ky'afunye, n'agamba alhamdulillah. N'obeera ng'olina omusiba gw'ofunye, n'ogamba nti alhamdulillah. Ebyo nno ebikozesebwa mu mbeera, bw'obeera ng'olina ekintu ky'ofunye n'ogamba alhamdulillah, bw'ofuna omusiba nagwo n'ogamba alhamdulillah. Lwaki? Kubanga ekirungi n'ekibi tewaliiwo wekisobola kubeera nga kiva kijja kikweŋŋange, wa innama nga kiriko n'okusala okwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kyova olaba bagamba nti waqala alhamdulillah, amatendo gonna ga Allah. Alladhi faddalana, Allah oyo atusukkulumizza, ala kathiri min ibadihi almu'minin, Allah oyo atusukkulumizza mubangi mubaddu be, n'abeera nga ffe atusukkulumizza, n'abeera nga alina eddaala gy'ataddemu. Abaddu mwe muli Allah nga alina eddaala mw'aba awulidde, alina eddaala mw'abasukkulumizza, naye ng'ate mwe musinziira okubeera nga mujjoga Katonda. Allah n'abeera nga alina kyakwawulidde nga kirungi. Wallahi Allah akwawulidde kyakwawulidde, naye nga mw'osinziira okubeera ng'okola effujjo eri eddiini ye, okubeera ng'okola effujjo eri abantu be, okubeera ng'okola effujjo eri bye by'atayagala. Waqala alhamdulillah, Allah yagamba tabaraka wa ta'ala, n'agamba nti alladhina immakkannahum fil ardi wa aqamu ssala, alladhina immakkannahum fil ardi, Allah yenna gwawaako gwaba kuwadde obutebenkevu n'akuwaako okutebenkera mu nsi muno, abantu bali ku bunkenke banaaliisa ki abaana baabwe, balandiyodi baba banja, gwe Allah akuwadde obutebenkevu nga w'osula topangisaawo, kale w'osula opangisa emitwalo etaano naye osobolawo, waliwo atalina wadde busobozi bwakusasula emitwalo ebiri w'asula. Kati Allah singa aba akuwaddeko obutebenkevu, alladhina immakkannahum fil ardi wa aqamu ssala, Allah akwetaaza kumusinza, Allah akwetaaza kubeera ng'okola. Allah akuwadde obutebenkevu, abantu balina abaana ab'obuwala abamaze okusoma ate abalungi obulungi, naye nga tebalina musajja yenna aboogerako.
gwe Allah nakuleta wonna nakujjobo ina muzigo muwalawo namuletera omusajja agenda omutwala kyabbeeyi gyoli okubeera ng'okyebaliza Katonda naye ate weezingako mbeera egenda okubeera nga eyingiza okujjoga Allah tabaraka wa taala kikuleetera okunaawa okutandika okubeera nga sebo naawe obugola otaddewo embeera kino nkyagala na kino nkyagala n'ebitali mu ddiini nabyo n'obiteekamu lwakuba ofunye abagenda okutwala muwalawo naawe by'otaatwala ng'ogenda okumufuna by'otaatwala n'osalawo obisaba omuntu by'otasobola kutwala lwawogamba aha mbakwasizza na kino nkyagala loka nobakozesa ebitali mu ddiini amazima gali nti ezo puroguramu zetutambuliramu netuba tulimu purosesi z'okufumbiza omuwala oba okuwasa olunaku lwona teluliiko swala abayinza okusaalako bayinza okubeera abaka abagenda okujja okukima omukyala ate ensangi zo nabo bakeera batukasaawa mukaaga nabo ba tebasadde n'osiŋŋaananga olunaku lulamba mu luyise lwa mwana muwala teriiyo kusaala mbwe ali mu lunaku lwe azine paakuwulira bubi teriiyo nakweraliikirira tigyagenda agenda mu ibaada allaziina immakkannaahum fil ardi fe allah watwawulira akalungi mu nsi muno wallahi tuzzaako kubeera nga tumujoga daawudi ne sulayimaani allah yabaawulira obulungi daawuda awalani yali nabbi ekyokubiri daawuda yali kabaka yali nabbi ate nga kabaka era mu buufu obwo daawuda alayhi salatu wassalaamu yasaba allah tabaraka wa taala tunuulira obwetowaze bw'abaatusooka yasaba allah jalla waala ow'ekitiibwa n'amusaba omulimu mu surat alhadid allah atugeeza yawa daawuda omulimu n'amugondeza ebyuma ogwo omulimu gw'ebyuma gwa diweya ogwo omulimu ogwo daawuda yagusaba allah mulimu guliko edduwa ya nabbi mulamba era daawuda ng'ebyuma yabikolamu ebingabo z'omu lutalo ze bakozesa mu lutalo ebintu ebyalwanyisa mu ntalo ebyuma ebyo allah abimugondeza daawuda tegeezebwa yafunanga dirihamu 6 olunaku n'alya dirihamu 4 n'asevinga 2 ng'ayina kyakola ate ng'era munnaddiini ng'eddiini ya katonda agitambuza ne kyakola ng'akiyina obutabeera awo ne bakubuuza nti eggwani yenze fulaani oba yenze imaamu okola mulimu kyenze imaamu waawo embeera efaanagana bw'etyo daawuda yali musajja mukozi ate ng'era aseevinga kyova olaba nti bannabbi ba allah bonna nabbi asinga obugagga yali ayitibwa daawuda ennamba esinga obungi balooza sulayimaani yali omugagga aa sulayimaani taata we daawuda yali amusinga obugagga sulayimaani yali asinga bufuzi mu bufuzi

0: Moi, je me dis quand même bien que Yombo n'a pas de maintenant. Il y a fait un petit bien de loi et il a beaucoup de langue. Il a un peu de maintenant, ma polotie, il voit tout d'un petit peu en d'acier.
1: On l'a bien amoulou, mais vite au fou.
0: Et vite au fou, il y a un monde, on me crée la maison de Moumichara.
1: Yes, c'est bon. Kandi kulage.
0: Kandi kulage ngeri yitematema mu.
1: Odio.
0: Kulage futi devu memi ko kulage ruko bagoru bicha.
1: So ya mlaga atanu kuchi 10 atanu kuchi 10.
0: Ya mlaga atanu kuchi 10 asa tu kuchi 10. Ya mlaga yatunda ku ni wakali kutunda ku.
1: Wali engudo no wazira
2: ngadomu kali wali bona
0: wali engudo na wazira kipe omchanga we na bitara niwe cha bite
1: yes sir
2: ogwanga
0: so wanjise bo
2: ngadomu kali bona poloti
0: omuko ngali kubona poloti munange ngomukazira wali mukiranza wasobola kuira
1: ngaye na ama isali ingiriza mukibanda
0: abako bali gumite
1: abena kudino bavuka ba mulembe
0: Mpeka teri ya rachi alawa fumba ugu uteri uteri yao Na magami mkazi mna ba msiba kwe mgo ye ba msiba kwe vile nge Baba nge mamu isa ba mungu mba umba Zee songa kiwe dawe ide mge nga municipality temu no
1: Olu okumaliriza anga kayo mwana
0: Okumaliriza anga mwana mkazi ajire nae kupolisi matandiki yao
1: Mwana ya okai ba msulire polisi Oba ya ajire kulipotinga ulipotinga atindiziza yo mwana Ye baba ge yaloba
0: Yajire kuripotinga ku probation. Esonge do dingire mabama teka. Obwo ile ngamaliza kalondozi wo lwalero.
1: Uyo mwana ali myaka emeka mo malirize.
0: Omwana ali myaka 3.
1: Myaka ali muto.
0: Mwana wa bulenzi.
1: Yesebo.
0: Ebo ingirire omwana ole ngatogirire kubya kafero ndiba kuteza olubobo ne lukumalayo. Omwana libaji lwa ziranda uru.
1: Nemitu wa migu mubo nabona
0: Mwana mwana emitu wa migu mubo jirigumite
1: Heee Yesebo
0: Kati nga mati za kalondo ziono
1: Heee
0: Onwe kovano wabanda Uwe liyalevi ya langi wa kuila mkuba antikiru Ndamu janga district Basoko nukuba antikiru etaba isente Baba nukufugania Ajome iso nukuba antikiru Mwana mkunori chiko wabre mkuba kubilizo kume mirembe
1: Ndiyo
0: Okwe walo okwe to butabangu ko nokule nokusomba abantu ntikubaida kubalonda katiba ndira kubiyaro okwo. Tasonga gabaire ninji baba sonosa ke kyali kole ibwa mukuru onda kuno okuba anti bakumanga kwa mirembe. Aye mundikirize ngabe kunamba ya yesi mu rwa lero.
2: Yes bo.
0: Omuri zafuna kuti series ajiwandi kerezira musambu ziro musambu. Abiri namukaga. Iku mina ina atanule itani ziro msambu ziro msambu abina muka aga iku mina ina atanule itani mulikiriza kalondo ucho wa lero mwereza kwa mkere wanganza la naibu kasa nati mubizi ndiye kaza o mamu kaza afu ya mama bichepele
2: kale tuyanziza mwana uguanga
0: kale chaba zinga wabuso gafumbuwe wabuso gokusania na amani kwa katonda lensi yangi
2: kale tuyanziza uguanga murishidi wabuso buwebuli Ate selebi singa chine chigambo ntido chikobaba na bawala Okwenda yenda buli avayo chibi Because otuka kuextend yezalo mwana anga tuwidi nani mwenei
1: Amazima
2: Ate mga anda ifono wachibango mwana ya kumalai wachibango Apa kazi wanu wategeira nani mwene mwana Mukazi yena yena Bwabo olubutu ategeira mweneru Wabanga yako ba mkaire genti gundi ni gundi ni mwene mwana Wachibache itagisa DNA Mwje ku DNA kulobulu njo omwana because omwana ono ekisoka mulenzi
1: bwechiri
2: asobola osigalanga alikubona abona awaza baba we
1: by the way kino Godfrey nenze tusoka tuchigonole mukatini abana abona abona babona abona mwana obo gala abona abona omwana obo bulenzi akolaje wali wabaze ira basere bisinga abazala abana bako batumenze kirungi nzere muwala
2: nzere muwala
1: no obo wala abona abona wa mwagananga azira kuwali Ngoma na masikini kulugudo. Nga taidi chikache, taidi bachikache ebali, taidi naga wakutandi ikiraba noni. Nga iwabu wala, kwa mzena salamu wala idaji afumbirwe. Umusayi kwa musayi. Umano uobu wala abona abona, atika ibobo wababona abona abona abona ina. Oka ya uzeki yangu ino nali mpulire kwa mufu kata na kulia mstreet ya idini na kulia kustreet ya idini saadi ino alinga yevuga
2: nga ina sente
1: saadi ino kwa kumari ya kulia kustreet ya alio bulunji
2: mwale mixa ejoko ze sebu angaka alimto jiba minji
1: jiba minji ino katipo jiba joko ze seba iba bakala sana zibwa bakulu sana zibwa sebi selebi singa yaba bitu but abana abobu gale bi selebi singa okuma ango nirira olimulunji katonda kwambie
2: tichikutu mako la buwenzi
1: tichikutu makwe gaba gaba ebisa lebi singa ni mwa mweretele wabuzibu buti ni ono katonda ya gira bubi mama umwana ya vambula mwabuwenzi kuwa mama umwana ni andiwele mtu fogabu umwana watu fobo kumusibu watu uwachamu kumusibu wa yobusibe wabula ebisa lebi singa aluo nabandi ngabala mu ngabandi sadi wetu likuwa gerira ngabala mu bati ii ngabala mu bati ii ngayo bula mbo yobali kutive idi bababa babana babibeba situile zi waliwa mwai nazemu dente ida kuogera li nano yali haikumpa idako hatu waliwa mchala mchala bambi ya malaya ya fanoku fastole ndoza ya jimpango mchala afile hati yali kuwa mwana hati ayo idi ngajiro kufa ngata idi baba wa mwanoyu hakuwa hati kuncho ya tenduka na mpolisi waluna kulalolo na musa da mpolisi eigulo ya tenduka na musomesa the same day
2: ngaluwa hati tibakula DNA
1: anti yeti yaba kobera tedi omupolisi gwe mugani baba wo mwana kwe maya mugabira mupolisi popo musomisa gwata mugani baba wo mwana but kuncho yatanukana mupolisi eigulo yajatanukana musomisa akuvura bulungi
2: kiche ekivira ku obwenzi
1: ebisere bisinga kwenda butenda
2: akola butasima
1: no butasima buli yao abakazi abo bona benda ku living a soft life atenga tibenda akola ulimukazi ya loza kuvira mumbera kuva mumbera anunji ngata ye ndako ya mali zako ze bwenzi bulimukazi
2: baidenti baina chapa mungalo
1: baidenti baina cha eh baida abantu bakubati tuli ndine byobugeiga byeta byabugeiga
2: eh muntu wa solo kuma yambo kuba
1: okuvowa bimbera yakati ndiye byobugeiga nesonga nacho bona bamaliza bazaira abana basula mutoyi bazira abana basula ku kasasiro bazira abana basula ku street si bachala beitu bazira chira ku
2: ebisede bisinga asasira abawala kasta onko boti ndine chapa mungalo nkusasira because oba twidensi yeja oinzolozo tyo ine chapa mungalo ayenge chapa mungalo tikisobola kubesa unga bolowoza
1: bwechidi
2: tikisobola kutusa mumbera nga bolowoza abawala bana basinga balowoza anti bwe bali abakazi mu butonde basobola okufuna buli kintu nga babita muki
1: mu bya
2: butonde mu kife ky'okola
1: ebyo bizirayo odi bayida zenene ndina life je kasi nze kodeminga bana abo bugala abana abo bugala bakasi nze kola nsobi nokulowoza ante imweza na mpira gwa gali mu njafu mbira musada mugeika nga nege nga nege imwezira na ileruwa jirwa gali
2: eriyo na musada mwavu
1: eriyo tuwe fenol panka luzirayo
2: sente bakola nko
1: okuri eriyo tuwe fenol panka ezira olwe gali nga yali kera kunja akobe atinze nikija kufumira musada mugeika nenda musada nga yamalozimba nga yege ibwe numba bazikanzike ya bikono
2: basulamu kasisira
1: bwe bira yege ibwe basula abagala musanvu na abalenzi bana mulu mu ndala ayinga so but that life
2: ayiza nokwa ganole nga sula ndala ngaye amasali
1: abagala muno basula mugoiteko mujibu gamuno mubuzigo basula mugoiteko ya gana lu mu ndale limu abagala munana mulala ni yapangisa yapangisa na akola kuna akola ku muntu musalu ni bana ja ku hotel na gere zemet bana basigero balundu igabu kakuta uni kuno ku kufuna bana abalonda
2: songa dabu ala tidi wayo katumule mkatodo
3: watamanzi gwendo ile ila watambula mbasa ubanji osobola okudidanda ba wabula ku nkomerero omalirizo sansani za sente atenga nendwa ile tidi wonie echo kitegeza ati nti yona yona yojiro kufuna obwidanda bi tiba kugu butimpuliriza bulungi otawanzibwa asthma oba pressure alsa oba ningo no mgongo ne bikutawania otawanzibwa fibroids oba infections tozala obo yenda kenenula butu wa mumubiri edandwaire dona aba rack organic health care ni bonka basobolo di dandaba ngaba kosaidagala lya ife eliyo butonde bano tiba kwidandaba oboku obulezi ngati basose kukebera kumana chichire kuluma bawe bwa nembaluwa ebayikirizo kolo mulimo guno kuva mu kitongole echebyo bulamo rack organic health care bali bugembe kuchisawe okulingiriza isomero lya Vicky View Primary School bakubira ku note 753 nkagana 2 25 nkagana 5 ni ku note 759 18 nkagana na itanu, chenda na ina. Kuluwa bula mobulonji, wegeme aba Rock Organic Health Care ebu gembe.
4: Bibi Auto Spares, niya haya promotions makrusako, kondeke kalidomu kingsa.
5: Ya barabula,
4: oba.
5: gulira
6: balaza ngabide na isoto mwezo kwa ikumi na mulara pena tuweo mukalilo country resort hotel and king saba mulese no muziki kwa kwa unai njime piane kade
7: wena utima mupiti
6: jebo Roswa Land Soldier Bantaira Black Pagoda Naba Lala MC Bon Sita ya kule mede ba MC Woku ingina mutuwaro VIP mtuwale vili emeza emituwala satu natano
7: Wanaka mwanyi kari wo
8: Echiba nita kukwa na mengu Uwe ila lala timia kuwa vili Wakasiru kuru nubawa kukera Uwe mango wakupenda uwe fresh
9: Mangu mangu biyangu wakukere
6: Amange Fenatu kweo Kukambe tuondeke kalido mking saha Kumande ngabiru musatu November Kalido Country Resort Tuliba kuba andongo Ngechua gidua Dynasty Beach Salon Ulingo Boarding and the Primary School Hajani haja to Auto Spa Wapela Investment

0: ffe agambye simanyiga sitaani katonda bwatyo yabikola njagala okutumira yonna yonna munange agambye nti mwena abansitula mwebale nnyo mwebale nnyo mwebale kundera bananga abawuliriza mwebale kundera from childhood waliwo mukyala mwamba kooti yagambye nti naaka tumuleze tumuzadde wano kana katambudde wano kano nako kabasumbuwa emiti kano engeri gye nasomera ku Nalambayi primary school engeri gye nasomera ku St. Nuwa nkuze enseeraba bwe ntyo ndoza okufulumako nali ngenze ku university Makerere ate era nenkomawo 20 years down the road nga ndi wano mu kibuga nga mpakasa emyaka 20 kati ngenda mu 20 something mbaniriza nnyo abalungi bange good morning to you all mwebale kutumbula mwebale kuwuliriza mwebale kunjagala nsaba mwenna buli omu ali ku 8 Busoga Royal Farmer nsaba omukama abampeere buli omu kyasinga okwagala nsaba mukama akuyambe naawe ali gy'oli kyonna ky'osabirira mungu akugabirire akugabirire dia wange akugabirire mungu kama sasira abo abasabanga tebannafuna abali marwaliro waliwo be bawanika ebigere mukama itata tubasasira era ne tubateeka mu mikono gyo ayi kibumba wo mu weekend babalata yamba abaana abo abatuula senior forwaleero nga bakyakonkomalidde ku mageeti tetulina nnyo osanga buli omu twandibadde tumuwa osanga buli omu twandibadde tumukolera naye mungu oluusi tebisoboka oluusi tetukisobola gw'omanyi mukama bw'okikola njagala kwebaza mukama bw'owadde naye eriyo abatannafuna zadde eriyo abalindiridde nga bateze engalo mungu tobalwisa nnyo batuuka ekiseera ne batende walirwa abamu ne bagenda mu masabo abalala ne bawulira omutima omubi nga balaba neibe omuwadde omwana ate nga ye tomuwadde neibe omuwadde ssente ate nga ye tomuwadde neibe omuwadde omulimu ate nga ye tomuwadde nga neibe alina emmotoka ate nga ye tomuwadde neibe alina abaana be basoma ng'ababe tebasoma neibe alina omukyala ng'oluusi talina so mukama taata omulungi tukusaba otusaasirire abaana battu buli omu gy'ali nga yawanika engalo mu mikono omu blessinge naki n'omukisa gwo wonna we batambulira basoma abato bayite ebibuuzo mu kavuyo akabaddewo tetwasobodde nakusabira bato tetwasobodde nakusabira bakandideeti bannange wano ku mama tv waliwo kawala kange bakayita ka Rose Flower katula senior 4 kakola wano ku tv naye ate kasoma msaba bannange muteeketeeke kaadi egende leero tukakyalireko kaswiti kange kana kampisa nnyo kalungi kaali kazi okusoma nga tekamaze kaali kazi okukola ano nga tekasomye ate nga fiizi zaaliwo ne kagamba no oli muwala mulungi ddayo otuule senior 4 weetaaga certificate eyo wakiri okole nga bw'osoma kati olaba tatudde senior 4 ebyali ebyokusaagirira yazzeeyo ku ssomero era senior 4 yiyo agitudde era olunaakomawo kakola mu program bagiyita the tiktokers bwe kanaaba kakomyewo ate nga kakola bwe kasoma kakola bwe kasoma era ndibabuulira nti ate kati katudde senior 6 so ffe wano we encourage twenkaraginga abato okusoma kubanga omukisa munnange tomanya guyinza okeera ku makya nga weetaagisaawo oluzungu naye nga tolulina so good morning to you my fans good morning to you ono agambye good morning my stress kira bamuyitani bamuyita alu gloria agambye good morning my sweet my stress kira byekwaso mariam nagamba ebine bya nabingoberere byaddala byekwaso mariam agambye nakalabye kali ku St. John's wakitaka bambi tifu bitufu mbu bitufu tifu leero tebuzibanga tetwalidde mwana oyo kadi St. John's wakitaka wano ku nyindo oba jjo twadduse ku St. Mary's emukono ne tukomawo kati olwo wano abaana bonna abali mu foundation betuweerera mbasaba tubawe cards tulinayo n'omwana emayuge ku Kamya Foundation obwana buli obwava ebuyende obwana obwava ebuyende mama ne taata bebaalekawo oba bannayuganda mubujjukira mama ya tulekao, tata na tulekao, nga kawala kakuru kekalima, sima inka kolanga usigaro bafune chokulia, aba nabu tuwabazayo kusomero. Omu asoma primary 3, omu lalatula P7, so tifu, kolako kumulimu ogo. E, lero tulabe, nga tusoke nabana abasini afo, then P7 ojukiro mwalo weba mwita Jackie. Yee, mwebale wana Uganda, mwebale nyo, mwebali redala, mwebale nyo, mwebali redala, mkama mlonji. Mburumami tumukolele yo naka muri bambi, naka. Mwebya na mwe, temuta nkula antaro za abantu balala, nedda, nedda, nedda. Oyo wafe nakapachu katongole Justin bwatyo bwagambye neyanziza nnyo neyanzege weba mwebale kulaba era mwebale kuulira chemukola chamanyi tuli ku radio je bayita 88.6 88 akamoda mukaga busogaro yo fama tuli ku TV eri ku Star Times Channel number 243. Yes. Eyo eriku Star Times. Bajita Mama TV Uganda. Tuliku channel endala empya. Jebaita Zuku. Channel jebaita Zuku. Eyo. Etutusiza mumawanga na mawanga na mawanga. Nkugambia katiba na Uganda bali ya South Africa. Baraba Mama TV Buterevu. Bana Uganda. Abali ye Kenya, balaba Mama TV Buterevu. Batulaba wano. Aha, bana Uganda abali ye Tanzania, balaba Mama TV Buterevu. Bana Uganda abali ye Rwanda, abali ye Burundi, abali ye Sudan, abali munsi endala ezakula. Batulaba wano Buterevu. Tulina abana abali maje nga bwe balaba ku Mama TV ne bawulira bye muteesa ne bawulira ebisere bisingano wabera onza afande gundi nga bakendeza ko ku stress so okuva ku sawa 3 ezo ku macha paka sawa mukaga ezemisana tubera wano ku Mama TV ne busoga Royal Radio mbagala nyo abalunji bange mu concentrating ku babagala chovola banze mbaga nti omuntu akwagala mwagale akusasuza love nawe msasuzemo love mbagala nnyo ba darling mbagala nnyo abana abali e Bulaya mwachi nkoledde mwebale kuyuwawo mubiri gero semanyi sitani munange bwatyo Mungu yabikole ebyo tuli eno Bulaya bakeze banange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo kunzibulula kubanga banange nabadde nfa Echikumi, olukumi, ebibiri, ebitano, buli omu woli, buli groups ezagenda mungeri ey'enjawulo. Banange nsaba, muberenga, muvayo, tuwe obujulizi. Ate temubako muntu gwe muvuma. Temubako muntu gwe muvuma. Bagambye waliwo abali mu kumobilizing eyo ku ofisi y'omuntu omu omukulu. Waliwo omukulu ali mu kumobilizing asimanyi abaani, simanyi baani. Mbubagenda kutambula ekibuga nga bekalakasa simanyi bagenda kujano ku Mama TV bonone ebintu enzigi tuziguddewo tugenda bagulira paka eno ne mu TV eno munde eno mu studios twade tubasaba bwe mutuuka wano tumaze okwogera ne security tugenda bagulirawo gate angambye waliwo ba TikTokers simanyi ba ni simanyi ba blogger simanyi bali mu kuarranginga fetu already gate nzigule ya Mama TV wano kubusogaro yo tubalindiride tugenda bagulirawo geti muje mwasezi no TV katubalaga tunyaba ali ku TikTok batambulize tubasaba temukoma ku geti muyingire munda batugambye mugenda kujeno munda mwasezi no TV zinozo na kamera mono ne bino byonazi SC temubako che muleka nga kiramu mu byono ne mangu mangu radio na yetu jiwone ve mudiro busogaro yo na yetu jiwone Mama TV na yetu jiwone tugamende kale walinga woko TV je bayitanga Mama chi walinga woko TV je bayitanga Mama TV walinga woko radio je bayitanga busogaro yo tubasaba bane mukwato budde bwemba mugenda kwekalakasa temulwao kuba nino gendo gaba kadi Mwekalaka asema angu nino genda ku St. John nizo tuwa liramu abana betuwelele abana Kapachi Foundation. Tuino bata ambuliza kadze zenja ulaba abatula senior 4. So temuba akoche muleka wanonga chiramu. Computer zibichi mugende mproductioni yoje tukolero obulango mugende mubantu ba TikTok so ina studio nga 51 waliwo abakola programs ekiro bano ba DJ Fanta abo baina studio yabwe tulina abakola program ene ya yaba TikTok azina abo baina wabwe nange wano mkoti abantu nina batambulize zino zonna kamera nabe nabiyetaga kuonona mubyono ne banange ya bei nyote vietaga mubiono nebiveo echo nacho tuchiwone omulimu naguwa mkuru tumanyenti guwe de tugende kubidala banangi kwa tobudi asante kare kamba iseko musala feka tukolenga mwe mulwana tewalicha bakolera njagala baisako mumusala abampa sente liyababuza naka sente azijawa adangi. Aha, ambateke wa musumba. Pastor Muwanguzi Johnson Mitala owe tukule foundation. Pastor Muwanguzi Johnson Mitala owe tukule foundation. Ategezo yoyena eyetaga omulimu noyo yetaga omukozi. Ye alinganga bridge. Abagaga abagala abano bavugira pichipichi, abagaga abagala ba house garo, abagaga bwebityo. Namu abajinonya, agambye mumukubire ku namba y'essimu kuba oluusi abana emirimu katayina bajikola. Oluusi n'abana abagaga abajina katayina bajikola. N'abana abava abajinonya ngate tayina bajikola. So n'agamba ye Pastor Muwanguzi Johnson Mitala owatukule foundation ategezo yo yenne yetaga omulimu oba omukozi. Anti tukubire ekitongole kino kigato omukozi kwoyo boss aino omulimu baine ngombe gamba anti emirimu mingi okusinga abajinonya basangibwa mafubira Kayunga mujinja site bawandisa abakozi okuva ku Monday paka ku Saturday nagamba anti ku Saturday ebirango bwe bitibwe bijja bya bulabe kubanga bwebogenda baga nakapachu natufera nagamba yalanga emirimu musumba kansubire gine emirimu gye giri kubanga bannaye yemwe munkalakasa so agambye mbu ku Sunday babera mu church nga basaba church eno bagiita Revelation to Salvation awe bugembe buwekula nagamba mukubire ku namba y'essimu eno 0 5 5 7 2 8 anamu mukaga chinana musatu na yeye nkusaba totukeyo nyo bagamba leta yeyo sente nawe no wayo none kwasa soko olindeko wetegereze mbera kubanga fe wano omkuru yasasudde kirange echo kale mwetegereze ngatonnaba kubera te ngo chikubira mukerere mama misweta training center bali mafubira ku chamagwa ku stage almeka hospital. Bagamba nti bali Kamuli Road baina courses zino wamanga okutunga ekyalani bayigiriza abato okusiba enviiri ebyalani amasweta makeup n'ebirala mama misweta agamba nti wobayo n'omwana nga yagana okusoma kyandibadde kyamagezi bwotyo n'obanga omuleeta okusoma enamba ya mama misweta eyesimu eri 0 5 5 8 chinana mutano nsanvu musatu chenda. Nkusaba mugwanda wange nawe tandikokola. Tandikokola obudde tewali. Mama misweta yatandika mpola omulimu agunyikiridde. Mulimu muchafu naye muvaamu akasente. Agambye gwayagala okuyiga enviiri oba ekyalani. Oba okutunga uniform za masomero ba masweta. Mukubire ku 0 5 5 8 5 3 9 6 9 The answer, Neda. Zara Motors, batusa ebikabye motoka mpya. Primo, baleta emotoka nga Nua, baleta emotoka nga Benz, baleta buli kika kya motoka. Zara Motors bagamba bakutusako emotoka neze chibanja mpola. Baina mpya brand new, baina ne second hand. So bagamba nti wandibadde muganda wange weyuwamu. Wobo ina mujao nga kuwalana. Weyuwe mu ekutwale nga kumulimu. Akuvumeru mochi gwe na inga gwoje iemu. Emoto keyo, einzo okubanga mpya nga wa savinga. Emoto keyo, sobola no okubanga ya aloni. Osobola no jifunango saininga nga osasula buli mwezi. Oba buli wiki, ngera wetufuna zipichi. So, baga mbaba importinga all kinds of vehicles. Oba fuso, tipa, bulichika cha motoka. Basa angibu Chambogo, Mukampala. Eranga bagambi bakubire ku 0703 2 9 5 8 4 0703 2 9 5 8 4 Aha.
1: Eno chinana na munana asatundiso mukaka usoga Royal Radio undi kumoyo
0: Alhaji Saddam Rashid Lukwago owa Habo group of companies owe Kampala wakaliga aino lusisirange nakuzo mwezi abiri musanvu agenda kumanga janja babantu mwena emitwala abiri mwetano agambye kuliko x-ray kuliko skani kuliko kujanja bebichafu kupime pressure sukari agenda kubera iganga kasoko soko che Union Road okumpi ne St. Peter's Church ajanja bisedagali ya butonde na yagambye kuluna agenda kubera nga yegatwako ne bakakensa abalala nge nakuzo mwezi abiri musanvu guno omwezi Dr. Rashid Lukwago agamba baina kansa simanyi kauka kamkenenya nge oli kudagala agamba bakuongera muko eddagala lisobola okubustinga immunity ali ku 0700 8 5 5 7 ekitongole bakiita Shidi Herbal Group of Companies chakakasibwa ekitongole ekyebyobulamu tuina kawala kafe wano kana kasoga kafe kawano kakuba dance hall kayimbi kato kalunji kaine dobozi ate kali promising akachala kana kayimbi ka sweetheart kafe ka baby bambi mugendeyo mukawagire banange tulekerawo kulwana entalo basoga banaife bana Uganda kubanga ono omwana asobola okuvaamu omuntu neche mutasubira mulekerawo okulwana entalo kubanga zizza egwanga lya fema bega kati omwana ngono temumulwana tashapal kategese chivuru kagala kufuna kasente kasobolo kubo muziki oguli ku standard etukanye ne bashiba nabo bazalwa abantu bano bashiba bano shiba bazalwa abantu sindi shiba bazalwa abantu era nabo baba sindi kabusindi sikuleba busobola okuchanga ono omwana tashapal ngafuse nsonga ne bwagenda natatujukira it is okay tubafo ogwaffe tugukoze ng'abazadde mbako olaba na Uganda mwena omwezi gunonga gugwako nakapachi sigenda genda mu bivuru naye okukino njagenda kubanga she's a girl child ngenakuzo mweza 3 October okuyingira kanyabo kataddeko mutwalo ogutachagula na mugati na gundi na sukari agambye kale mutwalo agambye okumuwagira ku table emitwalo 5 mugende yomu muwagire agenda kubera ku hotel eno ayimbi babera yonyo bagita KHT hotel obugembe situka nga wuko naye bagamba mbu walunji ne kati manyitifu wazunga da oyoyo no manyiyo siyecho ila antegedi oyo omwana atati amisa kuwaire beba manyi hotel yeye atandise beba manyi abanaye guno msala nyinzo obutagubu malasa wazino muzikirize nkoreyo msala just yebiri joka ebisigadde tunabitandikira awencha esomero lye bayita St. Mary's Junior School esomero lye bayita St. Mary's Junior School twabadeyo na ku regulo lirinko konjeru mu district ye mukono boyita wanoboti kuche mukono katosi buyukwe weko mabweti pa elie somero weliri oruve buyukwe buoti kuoro lugudorwa kolas weliri banange somero lirio mzungu yalikola saja bako le somero buli mwana wa muntu wano yandi wada somese zako mwana ku St. Mary's St. Mary's Junior School baby kiras paka ku P7 mweba suti hati bange betutwale bulaya mbade mba saba bwoba yonga omwana wo wamulekera mujja wo jajjawe keya sinunji nkusaba nkwe namba ya director ono mchala abera kusomero 24/7 bainazi school bus abasomesa batendeke mazi masanyalazi abana we basula wa mulembe ddala so kuyita buli omukya singo kwagala na discipline aha kumanya katonda beba singo kusake sira e namba yesim Eya St. Mary's Junior School 07 soko lekeka akalanga ko wowe 07 8 0782 8 0 8 banangi akalango ka ntera wane namba za baroni akalango ka baroni ngate sikalaba wanani ya kajeyo mwagalanzi te Baroni and Sons batunda poloti Baroni batunda poloti batunda obumu obukubemberenge batunda obumu obunyige binyebwa bano bana basoga bafe ba wano mujja ba wagira kati ate bitugenda tukekisera nga katuba gamba byampaka kubanga bana Uganda mususe mwezi laba itako ono Baroni mgena muwagira rwampaka anti atunda obumu obukubemberenge atunda no obunyige binyebwa Bwemu muwagira mubachi. Atunda mapoloti atema atema. Kumilioni satu chitundu. Eyobuna. Eyobu satu. Mutesa. Ate baroni chisaja chinunji mtabani wangono. Nebubo sazeo tuwala katono katono katono. Era jakuwa. So echiri wo chirichitia. Echiri wo mkade kano. Baroni aina estate ye kamuli. Yakoze ne estate ye iganga. Yakoze estate ye mayuge. Aina estate ye namaira. Tuina estates zenja ulo. Na wano mujinja atandi so tema atema plots. So agamba, nti wandi badoko la chimucho ka. Nova anga mukama atusasira. Omugureko poloti. Kuziro msambu, njagala baroni, ontere ye namba ye. Tuberenga ate tusobola okuba ngatumufako. E namba ya baroni and sons. Eriziro msambu, 50. E namba ya Baroni and Sons eri 0750 anamutano chinana mukaga mukaga munana yena yagala okwogera ne Baroni 0750 anamutano chinana mukaga mukaga munana Baroni and Sons. Thank you so much for tuning in. Mwebale nyo mwebalire ddala Anangu, msaro gusiga dendo za tunagu kore encha. Wo. Atabwe sigu sometabu. Ngenda kudaneba nafe aba Meridian School of Nursing. Nja kubanga nsoma obulango bwamwe esawa yona. Munzikirize ngendeko atemu programu ya fe. Eyoruna kuralero tutandikira wo. Omgenyu wafo walero tuka mkoti. Genyi wafo walero, tuka mkoti, tuka.
1: Eno, nichinana na munana. Asatundiso mkaka, Busoga Royal Radio. Onde, kumoyo.
2: Kwetwa deno, tulieno. Era tuliba kubereno, tituliba kubwayo. Yo naka tulikore kati. Ingeri kitu ande wafe. E wafe dala. Wanowe waka. Wanowe wafe.
1: Kuo.
3: Mama TV. Tugavane. Tugavane.
2: Nebu Soga Royal Radio. Ondi kumoyo.
0: Wow. Tulikuchinana mumunana katonyeze mukaga. Mweba lejo naje mtusa kengalo. Jukira nolu na kuralero, na kuregulo tuino mchala gwe tuwa kula nyiza. Irabu atyo na nyumiruwa na kubenduru na agama mbade sikola. Na ikatingenda kutandi kukola. Bana Uganda nze mbabuli lechi, ntuchiri chimucho ka. Tukole. tukole oline bwaba kuwadde mulimu gwa kuvuma nakapachu era nawo obokola nze mbasaba munyikire banange tukole tukole buli mulimu tonyoma mulimu tukole oba otikobo situlachi oba wetika mukene oba okolotya mukwano fuba fubanga bwosobola kubanga bwobeera omwavu tebajja kwagala totesa mulumbe to era bonobeera omugagga awati lisyo ja kubako kyotesa owanika omukono naye mukwano gwange nyikira ne bwoba ofuna kantu katini bwe kati fuluma mu nyumba obudde bwe buno tugende tupakase enkuba etonya budde bunyogoga naye werekereze kubanga zine enviiri zino eza black ezituli ku mutwe sezikolerera ziri enjeru tojja kusobola obudde buweddeyo emyaka jigenze miaka abiri, miaka asatu, miaka atano mukwano ekiseera kigenda kutuuka ng'osaba omulimu ku myaka nkaaga nga buli omu agamba muzeeyo nga tolina kyotugamba so mbasaba munyiikira okukola obudde bwe buno tutandika okukola muve mu kyejo tuve mu malala tuve mu lwali obudde bwe buno naddala ddala ddala abakyala abaami abali ku mabodaboda stage tubeebaza mwebale kukeera tukyagenda maaso ne kampeni yaffe eya chai nasalawo okwebaza abantu abakeera ku street ku makya era nzukuka ssaawa kumi ez'ekiro kumi ez'ekiro ne tutandika okuwaaba abantu abakeera mu taxi abali ku maloole abakyala ababeera bavudde eka n'abaami nga tebanywedde chai abali mu napiya tubasinkana mu paaka abagenda okusuubula ababa bakomawo kani imagine kusawa kumi ezeze chiro tusanga abakyala nga bakomawo bukomi anange it's really hurting naye tewali kyakola ng'okyalimu amaanyi ng'okyalimu agawala mpaloole switi abasuubuzi b'ennyaanya oba oteekawo kaddaala kaaki oba kaaki oba kaaki naye baako kyokola oba oli awusigaalo oba oliani gwe baleke banyoma ogwo omulimu gw'olina mukazi oyo yakola obwa usigalo ye kasita mwojja akasente mukazi mukulu yapakasa ku kyalo it is okay kasita tosabiriza abaana bo bali abanywa mukazi mukulu yatambuza gonja ku kyalo myaka mingi takyusa business baleke boogere ezira gwe batoogera ku mwidukira bulungi bine bya gundi byaliwo bantu baboogeire ku baboogeire ku aye bijanga birekera they will not abuse you all the time akakazi kavala kati akakazi ka malaya akakazi kako don't worry gwegenda maso oluse ezimu zijanga diversion nga bagala ku divertinga kati bwota atunde bogoya ono okola otya ono obeera otya ani alikuwa ng'osabiriza buli saawa mwana wa taata oba oli kadraga shop oba ku kafiriji abantu bali mabanka looni zaafuukira abakazi n'abasajja looni buli atudde ku piki gw'olaba ya looni buli avuga takisi gw'olaba za looni abatipa abatukutuku za looni ab'obufiriiji za looni abakazi mu butale looni looni muganda wange looni buli wakaduuka looni buli musuubuzi looni ab'engoye mu butale looni zaatutuuka wano naye tufube mukama tomanya ayinza okuleeta ekintu bw'otyo n'akutasira so olunaku olwaleero nina omugenyi nsaba yeeyanjulire bannayuganda onyiga star 29 abagenda okufuna sente za bingo olunaku olwaleero bwe tugenda okukulaakulanya bannayuganda ogenda kuba ng'onyiga star 29 musanvu star 1 hash nyiga star 29 musanvu star 1 hash bw'otyo otekemu akapesa kafe aka MTN mobile money oba MTN mobile money otambulirawo so n'olw'ensonga eyo bannayuganda ntwala omukisa guno okubanjulira omugenyi gwe nina mu studios naye ogenda kulindako okwogera amannya g'abantu abo azze tumuweeko ku magezi tulabe ayinza kuyambibwa atya azze tumuweeko ku magezi tulabe ayinza kuyambibwa atya omumbe jono Na ye gospel bo uyango ya gatwe ya njulira gwenga amanyago jovu de it's okay. Na ye bali bali bali ogenda kusoko olindeko tunze nja kubulire kisera nga kituuse abawuliza watu wa magezi then tutandikirawo. Sembera ku mzindalo nga bola bogwange bwengo ogererako aha. Ola mse kugwanga ensetu mbudere kuulira.
4: Abawuliriza babu sogaroyo na abalabi ba Mama TV.
0: Abange mumuulire eyo. Okay.
4: Abawuliriza babu sogaroyo ne Mama TV
0: tusanga ile.
4: Mwena mbalamusiza.
0: Nafe tukulamusiza nyonyabo.
4: Amanya bampita chasimire Sharoni ngera mviride ku kyaro kufu na mabuad nyenga njeru municipality na yenga ndi muzare wantungamo era kabira yange ndi mukazi mu kigane nga muno mu buyukwe mazemo kisera kinene myaka nga 23
0: ova nyenga
4: nyenga
0: okay nyenge nyenge yo mediswa birina salongo mediswa birina tukula msiza sebo abenyenga bali batya
4: abenyenga barungi mani
0: oyo nyenga abera njeru njeru njeru central division
4: njeru municipality
0: njeru municipality
4: namabu ward
0: okay namabu oyo namanyi yeyo
4: kufu seru eranga ndi mucha ndi muchara mufumbo
0: terera kumzindalo
4: ndi muchara mufumbo
0: osobola nokwekwata bwoti
4: omwami nga bamuyita mwanda Edward
0: tugambi amanyo soko gesi galizi kale muchara mwanda tusanze okula babenyenga balunji
4: ye
0: olwatuka wangambi olwatuka ensonga zatandika 2:17
4: olwatuka nafuna muko kamunguruze ne mpulira muko mutwenga gunuma nengenda kudwaliro elimu elya government elituliranye obandi yogere obandi leke
0: ah liro lindako diogera
4: kakati bwentuka
0: ne
4: mbabulira kiche kinuma ne bakora ki ne bankebera ne mukunkebera ne mbagamba mujja kunkebera koko ne HIV nti ye ne bakebera
0: HIV kuluma gwali mutwe
4: mutwe ne kamunguruze enaku zo mwezi zari nga 10 ogwo kubiri 2:17 olunaku lwali lwakutaano
0: no wango mu 2:17 ojukira olunaku n'omwezi
4: iye mami mbijukira
0: 2:17 wagenda mudwaliro okwekebeza omutwe
4: okunkebera okumanya kiki ekinuma kubanga ali mpulira ngo omutwe gunuma nga mpulira ne kamunguruze nga mungi
0: okay
4: kakati bwentuuka ne banzijjako omusaayi era ne mbasaba waba bakebera bakebereko neki ne HIV. Kati we batuka ekiseera nga bampita nga bangamba malaria mwalimu omusawo nga mukyala era sigenda mwogera linnya nga bangamba malaria torina ne HIV ori negative torina naye kati ne bampayo panado ngamba musawo kati olw'okuba nalina oburumi bwange kale oburwadde nga mpulira omutwe gunuma ngamba kamunguruze yi ninga pana dona agenda kumponya kati ne ngamba omusawo ne mugamba na ye mbadde mweralikirivu na ngamba rwaki ne mugamba obadde wensonga eno neno neno era kye kiviridde ko kubanga ngambye kankoreki kanekebezeeko mbadde nina worokoso gwempulira kuki ku mwami wange na ye kati mbansi tukanagana ye results zizi no richi wali negative kati mbansi tukangenda na ngamba Sharon soko okomewo nenyimirira nagenda murabu mwali mu musawo musajja yankebera kati ze byebayogera sabitegera
0: teme kuita mu kamera
4: byebayogera sako rachi sabitegera kati narabate nga ngamba genda murabu kuwaraba mpita nganzira yo nga mukusoka omusayi gonna yali agujje kukagaro kuno nga kwaje kati bwenzira yo murabu ate nendaba nga ari kusiba bwati nansibako akagundi ku mukono kati nasiba nga anonyo musuwa uki gwa wano ku mukono Ero musayi nagujawa kumusuwa
0: kwa wakati wano mukono.
4: Iye.
0: Eee.
4: Maya guja. Mangu, mangu. Mihendo okuraba. Ngangamba Sharon. Enamba yu yesi mweri meka. Eh, nguo mutima gumvamu. Ntandi kate. Sinze yari omulwadde kati atenga ntandi kukankanira ddala. Ngangamba. Obera wa. Bawa manya yani. Chino ne chino ne chino. Ngangamba. Ngari kungamba binji. Ngangamba weda. Akawuka karabika kakekwese. Nebu yungkujie kwa musayi guneno. Supidi mva karaba ukarina. Era unakuruwari lwa kutanu. Nenga ati kiliniki ebera uru wa kusatu. Nangambe era koma woku uru wa kusatu. Otandike dagara.
0: Omsawe ya soka kukebera kana akagalo.
4: Ya haa.
0: Ndato ina siringu.
4: Haa. Nibampa result singa ndi negative. Malaria negative. HIV negative.
0: Nadamu na kebera wano.
4: Aha, nanzija kwa kumusuwa goku mukono. Awe na mpera wo result simangu nyo. Nangambori na chi. Haka uka kasirimu. Echa mazima. Ndi waneno. Oba echa andese. Kwe kufuna mazima nobu enkanya. Ne mukoti ya abantu. Naba uririza bonna. Aba uririza. Busogaroyo. Abaraba Mama TV. Saba mazima nobu enkanya munsongeno. Kakati nga nkoma wu.
0: Results ezaso kazaga mbato ina sirimu.
4: Ndi negative.
0: Results ezo kubiriza gambo ina sirimu.
4: Ate uruna kurwerumu.
0: Luna kurwerumu.
4: Kurwerumu.
0: So oze wano mukoti ya abantu. Kubuzo ina sirimu obato ina.
4: Kati mami ncha.
0: Tugende mu maso rutuwe. Na eba nangi.
4: Kati nga nkoma wu. Bane mbaburi lewa kuboru gudorwebu waga joro. Teruari mu moto kazari nkonye. Kubana na uri ranga mpwede mu.
0: Oli wagwanga chi?
4: Zendi Muchiga.
0: Oli Muchiga. Aha, tipuliro ulimi ruserida.
4: Mbwe, nkoma okuru okusatu. Nensanga wo, wali wo kansara kansoringa. Wali wo, dokite eranga ye ini chaji. Ye ya kora, ye ya initiate inga, ye ya ntandise dagara. Kansara na kansoringa ne mugamba na ye, kansara.
0: Baka kansoringa ni wagamba tofayo.
4: Mugamba na ye abana bange.
0: Sebo sose.
4: Ne yenga, firimu yo yari wonga ntuse waka kubo msaja na uri langa njegara mutomero wa gweri. Nenga kate chisaja chino chinzise.
0: Yee.
4: Uka.
0: Mwache wakazi wetufu, we, sirimu waba o mugambo msaja nzise.
4: Kati.
0: Ya baalese gwetole itako.
4: Kuruwa kusatu. Ngena kuzo mwezi inga kuminatano.
0: Mbuza gwe mchala kani. Faire gamba cheno. Chasimiri. Sharoni. Hei. Luachibu abafumbo we mufu na akawuka. Abakazi mwesi baku basajia. Mwete mule itako.
4: Fete tule itako. Basajia ibate rokorachi.
0: Yeah. Ulabi ete mawote mube ilabe inkanya. Mubavunana atenga na mwe mwenjera. Na mwe musa atuka. Goyagala kungamba tebanga li walimbu fumbobu. Walite wega tanko na msajja mlala yena.
4: Ze, nalina muke birozo.
0: Terera kumzindalo.
4: Nalina muke birozo vya ngenga nze.
0: Ntichi.
4: Ngeuroku urila story zifa kumusajja. Kare nga nina mukoko. Nga siri kumwesiga.
0: Hii. Eba nangu. Mtu asolo kubanga mwenzi na inga. Nga mkama ya mubika kaka suri. Tugene maso, tugene kati, maso n'embozi.
4: Nga 15 ogwo kubiri, lwali lwa kusatu, era nga ntandika eddagara. Naye ekyamazima, eddagara eryo nali tandika, naye nga lyampisanga bubi. Kuba nagenda okizuula n'okubanga nali na kantoroze ne kamunguruze, nali nakagwamu olubuto. Kubera nali mu olubuto nga lwakagwamu nga weeks 2 kuba omwana na muzaala nga 18 ogwo 11. Era 2017 olubuto lwalimu. Kati kwe mfuno urubuto zimpi sabu binga za kagwamu. Kati nenta andike dagara. Echama zime dagara rio. Yampi sabu bi. Era badokita abatu urida. Mumanyi echike chari uoche baita infeverence. Edagara riri mami ngori. Mira sawa satu eze chilo baku gamba mirango. Genda kwe baka. Nenga buwe mira. Auwe njini buwe ngwa. Olabe bisolonga biduka. Nuora baba kusimire entana. Nuora bebindu. Era uori mire misana.
0: Yeah.
4: Mami ogwe daru. Eddagara riri.
0: Sebuli kumuntu. Wali wo gwe abalimira ne babera bati. Na weli ababera abalimira. Eddagara riri mwebika. Nekuro kwini. Baga mankonti abamu abasiwa. Abamu akola bwati. Eddagara riri bweritio. So tewe kwasa eddagala olusi kiba kika kya kiwanga. Tugende maso.
4: kati ne tubera nembera kudagarerio kati
0: tongere kudobozi abali mukoti nabo bakuulire
4: kati nembera kudagara wanga kiraya anti nemfuka kiraya anti wedwalire elio
0: ngo ogenda yo no chima ARVs
4: ne chima ne bampa appointment ne chima kati ekisera chatu kanga waisewe miezi munana nga andikira ya anti ndi kudagara mwari mu musawo omuchari rasija kumogera linya na ngamba Sharoni konze wanji wariwo ekitongole kiri kwagara abakyara nga babiri naye bwe ntunula ndabanga okurofayinga ne mugamba ate kitya kyagara abakyara batuyambeko waneno tubasomese ko obusawo atera ba buririre abakyara banabwe kubakati oli mu kisera ori kudagara naye oli mu kisera ekyabazadde kati uwo buririra banno baba basobora okora ki okuwuririza ne bamanya kiki kyokora ki
0: ne bagumira kugwe
4: tamu ne bagumira kugwe tojja kusobora ningamba njya kuraba nanzijja ke namba ze simu nanzijja ko nezo mwami naziwerezayo kati nari nzadenga umwana wa miezi 2 nebakubira umwami wange simu nebagamba mukyara wo turi kumwetaga ebuyukwe agenda atandike training asobore kora ki okora ekyo kyetumwetaga isokora ki okora nengende ebuyukwe ku training nentandika okusoma training ezenjawulo nenjiga era nembangurwa okutandika counseling abanange okutandika okubuulirira abanange okukebera byonna kwegamba mbadde nkoranga futu soja
0: waka ukaka mkenenya
4: kubanga chetwagara nga tetwagara o mama kuzara tena kwasachi
0: omwana
4: akauka kasirimu oba omuntu yenali nakauka kasirimu atoka kwasomurara nga chetukoro kulabikanga tukora chi tukakendeza
0: so nebakulonda gobulire nga bachala banoti mugume tumire dagala
4: nebanonda ero muri munengu kora Norwa rero era mbadde nkyaguli ko ngangu tambuza burungi
0: kati buzibu ki
4: obuzibu zari 2023 maro kora kubakiraya anti
0: omire dagala no tuka paka okuva mu 27 ya ninda ko omize dagala lya kakaka mkenenya okuva mu 2017 2017 Biri meka kumi na mwenda, biri ya aviri. Biri ya aviri mumumu, biri ya aviri mwe satu. After 4 years ngoli kudagala.
4: Baramu.
0: Biri kumi na msambu, biri kumi na mnana, biri kumi na mwenda, biri ya aviri. Biri ya aviri mugumu, biri ya aviri mwe biri, biri ya aviri mwe satu. Miaka mkaga.
4: Iye.
0: Oli kumpekeza, kauka kamkenenya, ARVs.
4: Iye.
0: 6 years. Aha.
4: Kakati mba bakiraya anti bakoze eki bendi kuwereza kuba ndi kora kwegamba batwarono notwarono bamuje ko viral road kati nange koro nari appointment eranga ndi wakujibwako viral road kati omusa hey,
0: terera muzindalo
4: omusa wanambuza bakiraya anti sibo bawedeyo kwanza bawedeyo kati yenza asembyeyo
0: Viral road
4: yomusaigwe bajjako
0: Viral road kwekebera akauka obunji bwako obo butono bwako mu mubiri
4: no kumanyo beddagala ali kukorera obate ali kukorera kati bwe ntuka atandika okunzijjako anga tutandika okunyumya muko ne ngamba ha na yenzo olaba we banzijjako viral road zange zidanga zisapuresinga nze mira burunje dagara ate ne kisoka na akauka kari kakoze eki kari kabuze ono musawo murare yari mu ngamba wanje Sharoni kwanza akauka kange mu kusoka kabura na gamba soko nyumize muko na seka ni ate nafuka attentive na gamba soko nyumize muko Nimuga munange nze banke birane banzija ku wano musayika kagaro ne bataraba ki kauka ate we bajja wano ku mukono we bakarabira kati nze akauka kange teka sobora kugamba ke bakane ke bakira dara
0: nyo binyonyoro musawo
4: musawo yansekerera nangamba Sharoni okimanyi ngo ali muramu
0: wanje
4: echichi
0: yakebera
4: nangamba gwe Sharoni ali muramu ngatana bana kunkebera nangamba Sharoni ali muramu Nimugamba rwacho yogera buki nagambe bikebera webiri wano Leka ntandike nkujeko omusayi. Najja ko determine, najja ko start paka ngabiona biri negative.
0: Wanji,
4: emugamba musawo. Na gamba Sharon yori muramu njagara kuburira ebigambo bino kati ya natandika okujja yochi ebiye kusifu natandika obinju wirawo
0: wanje
4: na gamba urabe kitongore kimukorera kitufu kikora kituteka mwamanyi turwanisa akawuka na ye abamu abasawa batali na mutima bagufura ki ngabagare byabwe kugamba abari no mururu ye warabanga tari kufuna positive ngakunyigawo Nagambe cha kutekesa kudaga bamara kusika eliyo
0: tutwale mpola bwale ekitongole kyemukolera bwalabanga tojinga kufula positive
4: nedda kati ekitongole cho chajja kurabikanga
0: njagalo nyonyole gwanga bine ebintu ensinensi nkubulide mama tv jekoma paka nkugambye paka South Africa batumbude simanyi Burundi Rwanda Kenya bakuulira South Africa kata Canada na wa ense tumbude na abali mu Uganda mbarara simanyi Kampala simanyi wa government ya maso yagatadde wano kati ku Mama TV
4: eye
0: twagala otunyonyole wakeberwa mu mwaka gwa 2017 ngoli nakawuka ka silim
4: eye
0: no mire dagala paka mu 2023 oli wano tugamba nti omusawo nakuzayo mulabu Na kukebela?
4: Iye.
0: Lutuwe bulungi tubinyo nyokeba na Uganda babitegeri.
4: Katina ngamba ti eche kusifechiri munu.
0: Muchitongole.
4: Si chitongole.
0: Muchi.
4: Kubasao. Echitongole chiri chiteka mwaka senti. Ntisinga. Sharo ni nkera. Nengenda mufirudi. Nengora outreach. Nengfuna positive. Positive yo jemba mfunye nenji reporting abulunji ngera kitufu omuntu oyo ngali positive
0: ngaina akawuka
4: ngalina akawuka
0: ngamuje mu field je tugenda
4: ah oba field oba dwali okanaye katinzo okusinga mbadde mu field unonya mu field nempereza ki
0: chogamba abantu banonya abantu mu ngawono ganti abasawo bakerani bagendo bayigango bawo dondo bawa okunonya abaina akawuka kasirimu
4: outreaches mami zibadde zikorebwa
0: okay
4: Kakati na ngamba ati positive yo jofuna. Ekitongole kisasurwa okuva Amerika. Bwe kisasurwa nuna abajifunye na yakora ki asasurwa. Kati bo iye mami to wakana.
0: Obo yo musawo ntalo za milimu banange temutabangula atera.
4: Nedda.
0: Nti ekitongole kiba wa sente okunonya omuntu yena ina akawuka ka silimu wamufuna gwamufunye bakuwa sente kyogezako tugamba
4: iye erosa surwa activity eyo jobo okoze ki na era bwokoranga tofunye era ebisere bisingo batokoze paga kati okoze ki
0: So baba waka sento kubongera mu amanyi banonya
4: bongera muchi amanyi tunonya abantu bano karabikenga akauka kakora chi kakendera mu Uganda
0: okay
4: aha tukarwanisa kakore chi kakendere na ye wari yo wo mutima ogugwe wabatafunye kati wafuna nganze ngeri jinnali mu okutya kubaya ngati kati gwe bakusika eliyo ne barabanga Ne wana kugamba anti orina ugenda kukirizao togenda kumusumbua hate sigwe wekebede togenda kugana na ye torina kauka era banji aba mubenyambi abavude kuki kudagara oba bebakebera nadamu kugenda okwekebeza ngatalina nengo lyo kumufura positive ye yari kukigenderwa cyakora ki kufuna sente
0: wanji
4: ne mugamba kisoboka
0: Watu gambia mubiri kumina msambu walirubutu
4: Iye
0: Oro omwana gwe wazara
4: Omwana gwe nazara
0: Ya inaka uka taina
4: Omwana gwe nazara tali inaka uka Irabu ya zari wabwati Na atandikira wo Sirap Pajita nevira pini sirap Na wezo mwezi gumwene chitundu Na atandike dagara na ye
0: Edi aka uka
4: Edagara baita septrini gwa atandiko kumira Amumira paka mwaka gumwene chitundu mami
0: Wa musindika ba kulongoza
4: na musindika
0: wadamu nofuna olubuto olwokubiri
4: iye
0: nozaara omwana omulala
4: 2019 ne nzaara omulala era the same na era naye naamira
0: ayina akawuka taina
4: talina
0: bamutandisa eddagala tebamutandisa abba nabo babadde bamira
4: bamira then bagenda babajjako omusayi gwe bayita PCR kasita oluzuula nti akawuka teyakafuna teyakafuna mu kuzaalibwa teyakafuna mu kuyonka awo nakora ki ne bamujjako nga awezeza omwaka gumu n'ekitundu ne bamusiibula mu
0: kenya naye nga yabawa wane bamira
4: bonna bamira abaana
0: ng'obazaalira mu ddwaliro ki eryo eritadda mu kebera Sharoni
4: era eryo lyennyini kuba lye eri tuli okumpi
0: nga musawo omwoyo era yakukebera Sharoni
4: omusawo weyamala n'okukola n'ebyo nankebera wayitawo akaseera katono namara ne bamuwa transfer ate yakadda badde yamara nakomawo era waali bulungi nnyo yinza n'okubanga njogera binene nga yali mulabu saawa zino

Mkaji vile tuingile sawa DJ kuma muenda mkagu walikuliriza Nange vikole vikole vikole vikole vikole utamali na buire Yeno bajeta sakata de afternoon groove Hati yobe tulitambula mkagu walikuliriza Yeno bachari bange habali kumpuliriza Waleo bagai bange obuvao ku Starlight Bar Ebu Gembao Mwema likuwa nga mtumbu ile sakata Starlight Bar Mwema likuwa nga mnikuliriza mnange nga mtumbu ile sakata Nga mnikuliriza comics Ani DJ Wizzy Ama uli dena kula lero nina manji Ntandikirewa ife Kansoke ntandikire Kantandikire wawa ife Erio olu talolu meru ike Wagati wa mkwano kwa ife Mkwano kwa banji Gwebe ta Dr. Hussein Dr. Hussein yone yava yako le chivu Mwako le chivu Lwe dachi atambla nga pichirino atambla Ayenga ye Alino obulu mieria

0: tere kufuna bulu tere kufuna bulungi kolesa ko mzindalo guno guno guno gutambuze tuli kufuna bulungi awo tulida kolesa ogu kale tu mu studio swina abakulu okuva mu Rwenzori Raya Metals tulija kuogera ku nsonga editali dansa mbondala awo nja kufuna bulungi
1: mesemti okusingira irala district einanga nomuli iganga bugiri mayuge ni bugweri project yeno orede wesimbi amakanda na sima na abo abajirenga batugoberera okuva project yeno yatandika era okubanga abatu obwire singa abakulembeze tubatwese enkungana nga tulina obubaka bwetu funiye okuva mu kitongole kino bona ndaba simanti bafuire yo ino ndi mu meeting sibaida namba yabangewera ninze muwanika Saddam ava mu district ye Bugiri nga ndi former district councilor okuva mu igombolero ye Buwunga era abamu twali mu bukulembeze nga project ye Neida era tutambwire nayo kubanga tuli bakala abalaba era tukikirira side ye abantu mbaniriza era mbasaba mutege ebiweito sobola uwuliriza obubaka bwe tuidiye kunabo olunaku lwa leero
0: kale tuyanziza omukulu muwanika Saddam tukolese koleza agandu ako tuidamalaku kandandike ni mukulu Daniel tutegeze kwaitu lio tuleteiro lwa leero
2: neyanziza ino banange amaina niroboozi kali walusansa Daniel oruna kulwalero runo ndi musimu kubawo ndabikubwire atenga tibisezenka no mukungu avo ko yandula wangu lwao mubitibwa bibyagwamu ndanga bwako bi project ya kutandika ngali mu bukulembeze oide kinuka kya katandika kibamu nenkenera
0: yes
2: so wabonanga tutembete emyaka eta njabere mu office ngali kika ku district ku district ya Bugiri okuva mu gozeri ya Buwunga ekyo ko mbitu nimo kyatandikira musaidi ya Bukoli tuli busimu nti ye mukwida mukulembeze one tubere ni party zini nji era nga yava mu kisinde kya kya NUP ayitwaje okwesanganga project yenu baji wero kaminga
0: yes
2: kuba emitu nonga byakaide bigembagana kunkula nkula na baluza anti bide na government but fine government yetawo ayo lobulungi lwa project era nga tuna tukolera wansi wa mateka ga government constitution mining and mineral act tunadwe dibitibwa nti tunokola ekintu kyene kitufu nga government yankabere kola ki
0: ekola
2: Rwenzori Raya Metals company yanachewa abasinga bonje bakide wazira abantu abatubona nga tuliikola bakoba this is government kiragachi nti buli kye tuliikola tukolanga tukolera mitendera
0: tambulira mateka
2: giyatawo bantu abasinga bonje wifikeze wetukozemu batutegeire era project nungwe nkobienti yekusa kuyikula wanu kunoneza na kuyikula omuntu omuzalirwa na uva muzalira abadada ba mama ni wasome ni wasibe ni wafumbirwa uva inoko bantunoniza ekyo bigega tukyaga ni kuita kalino oba mukiketezo kino omuntu kisinga ku mwedamu maiso oba mu birowozo afuna psychological torture manandi anytime baba jamusengula eranga endowooza nayo na ekusa kunkulankulana wesanga umba nga timubuulire enjiri mu bantu abo kubagumya wesanga nga bavire olusi ku mulamwa mulamwa n'oguliwa nti buli kyaba ayinda okuba nga ayenda ate ku itaka lye aba n'okutya nti kuba kidi nti awano wendi waliwo ekyobugayiga era kyabunawo mukiminiza enitaime bakola ki
0: bamusengula
2: so endowooza eyo okuva emyaka etaano that's probably 2021 you're trying to kuba nga tulikola nga bakwanyagania mu bantu ku lwa company
0: yes
2: twavayo kuba nga tuponya enjiri okukasa abantu nti waire kyobugaga kiri wera kyazuri bera tukanoniriza ubikereza ebisigaye ekyo tujja kukirola olwaido nga abantu bafuni obulwaire obwokutya olwa project nti bajja basengula ncho so kyamukisa mulungi nti wetwogera mukasera kano tukalukusengula ku muntu era abantu babere basale munkola yefe yemirimu chekirese obugumu buno nti tuwera abantu amawulire age kusa project yenu mu byalo.
0: Yes, bategera.
2: Yes ebo tukube nkungana ku byalo, twakube nkungana ku miruka, twakube nkungana ku magombolola, twakube nkungana ku districts, twakube nkungana ku national levels, umwekesa ku neba area members of parliament,
0: yes,
2: ngaba key stakeholders mu kintu kino, twabanga tubayinonola engeri gyokola mu kintu kino. Tutukomya awo tudye ku ma radio okubona nga tubulira enjiri, okuba nga tukumya abantu baife nti ife gwaife mulimo gwaife gwakuba nga twenda tuba amawulire agasookerwaku okuva mu kampuni okutoola ku oyo omuntu nga tatera kuwulira oba nga azira mu weyekuusa mu biketezi ebyo okuba nga asobola okutegeera kyeba tukumukola. Wainumaawo omwezi ogw'omwenda tubaire ne engagement tudeta ku byalo oba enkuganedde ku byalo nga detaire ine esira mu bugiri mu byalo ebitaano ebyazuulibwa mu ekyobukombe kino era nga nomu muli Budebero, Mawanga, Busambira, Nakawani, Kasaala nga tulisomesaako abantu wanu ku bigambagana ku safety and health. Emisomo gino gibe gye kusayina ku bya bulamu.
0: Yes,
2: era twamala okusomesa ebiduuvu ebyava mu bantu twabiwandikira twabiweereza bakama baife abantu ekyasinga bye bakuba nti be mumaze okutusomesa ebyobwerinde ebyobuidandabi tube tukusaba nti mwide ku ground twekebeze. So ndoze twamaliza omwezi ogw'omwenda tuti
0: okwekebeza endwaire
2: okumala okusomesa omwezi guno ogwa ikumi gwe tugemyeko nga tandisa okuba nti tukebera
0: abantu
2: akyava mu kusaba kwaibwe olwokwenda okutegeera ebyobulamu bwe bemerere batya.
0: Okebera kuno mukebera ndwaire ki?
2: Endwaire tugire nga tukebera ku dekusa kwededi banga didwa n'okwegaita kati tweta sexually transmitted infections over diseases.
0: Yes.
2: Twidinti endwaire dino oluseera ebisinga bungi didada wadifuna ayadamada akukosa mukabanga akabiseewo.
0: Yes.
2: Ate we okutwala ekiseera okutegeera nti obulwaire obwo obufunye kiyinza okutwalira ekiseera
0: ibanga
2: aye mukaseera ako wajanga ng'ojonafuwa so omuntu ojja okuzuula ng'olwedde etayimu ebiseewo. So nogwa mukisa gwe twalina gu nti titwakikola nga lwenzooli but it was one of the terms and conditions ebyo ebyawandikibwa under NEMA.
0: Yes.
2: Kuba it is ekitongole ekikwire kiramba
0: ekyobutonde
2: obwensi obutonde obwensi tubala abantu abalimu n'ebyo ebyekuusa ku environment yetu tulitambuliramu.
0: Yes.
2: Nomu omuli obubali oba emiga swamps okubona nti ate siweba tulikola emirimu gino tujja kuba nga twonoona obutonde obwensi.
0: Yes.
2: So NEMA yava yatulagira okubona nti tulina okuba nga tusomesaako abantu bano okubona nga basobola okuba n'obwerinde obulwaire kuba obulwaire buno bugira okuba nga bwida omuntu oluisi bwida butamana aye nga waliwo engeri osobola okuba nga osobola okutangira
0: okwetaasa
2: okuba nga osobola okuwangalawo
0: ate oluisi bakuba nti okutangira kusinga okuwonya
2: ekituufu kyene era tutambire ku mulamu okuba nti prevention is better than
0: cure
2: ng'ova okino na mulusoga. Tuli basiimu nti abantu ab'emiketezi ebyemenye wamanga babere basaale ino era tukolagaine ife nga Rwenzori ya Metals Company kampuni eyayidde okuba nga egeza kukunoneza n'okuyikula ekyobugagga kino wendogera ku kyobugagga nikyo kitabonekaboneka omuntu wa wansi kya idini twenda kuba nga twenda akola amasimu gano ag'okuseereza oba ebyuma bino bikabwidde amagezi ebiri muno
0: computers, smartphones.
2: Yes, electric batteries edetambuliza motoka dino so dati omuntu ategera ekyobugagga kino kyetugezaako ki okunoneza. Tuli basiimu nti abantu baidye era baidumbire era nga ku site tukoze nga ffe nkalu enzooli twakola okuwandiikira disitulikiti ya Bugiri especially Kao yatuwa olukusa through the DHO's office yatuwa tiimu eyo ni professional tiimu enkwira okubona nga ntengeke okukola omulimu guno era baba nga batuwaire medical staff ebere ku ground ngegezaako okukola omulimu guno.
0: Yes.
2: Services edi bere ku center oku kubere kwetweta okusomesa okwa endwaire dino tudifuna tutya ye wemba ndufunye nkola ntya okuwangala nabo wemba mpangaine nabo nkoze ntya okubona nti naw wensigaire nsobola okuba nga nziyiza
0: netereza
2: okusansaanya nkanina okubona nti nsobola okwetereza mu bulwaire bwetujye nga tulengetera ku isira tubere ku n'obwo obulwaire bwa mukenembya nkanina okwetera sirimu nti tusomesa abantu sirimu afunibwa atya
0: omwewala otya
2: era oba nga olinaye ojja kutambula nayo otya tokisera kyo katonda nga kugerera okuva muki
0: mubulamu bwezi
2: nga tuli ku makinga shugwa nti ofuna obwidandabi obujja okubeeza awo emirembe gyo ejiira ku mumaiso nipo gwamwe natandikira kuba nti etandika nga atleast okalina amaani nembirize dwanirize programu erisobola okulaki
0: okutambula
2: maiso nowakani okubawo ngaotegekera famire yo tubaire n'okulingira ku ndwaire detweta edeki nanasi
0: nayedirieedo
2: tudagyeta chancroid nga obulwaire buno bida ngaki kiseeno aye kigema bitundu bya kyama
0: yes
2: so omuntu oyo asinga kuba nga akiina asobola okisansaanya especially oyo abatabeire wa magazine okutegeera mwine afaanana atya obulabire obundi bwetebe ku nibuno bwa kabotongo obwo lwafukira lulimi lusoga lwene nga lweta syphilis nti oluisi webanga oluisi omaze ofuna endwaire dino digema system so dijanga system dino oba toyidandabirwa wajja okwagana nga owikeninga slowly by sure
0: onafuwa mpola mpola
2: yes, mubere mu bulwaire obundi bwejjanga tulinga ku service detubaireku tubaire muno okutestinga nti tulesa abantu okubona nga bafuna services n'okwebusa kuba services ejubireo nga family planning abantu nga batukoba nti ffe tuzaire n'abantu bangi so nga tulina okutawa omuwaatu anti weyagaana nga oli kupika mwino abaana bokulala okulala wabaawo ku services mu madwaliro gosobola okuva nga otangira okuva nga sobola kuzaala abaana bazira ku ki kigerwa tubaire n'okufe okukebera especially blood pressure twaba n'okukebera diabetes oyo sukaali
0: yes.
2: So dati omuntu abaawo mu bulamu bwe ng'amaze okwezuula ayemerera atya mu kaseera osenako era endwaire rugira okuba nga tuzuula ng'oluisi tusobola kudimanaginga ku site ere tubaireku tubenga tukola referrals
0: mubasindika yabasobola
2: yesebukuba service eno ndibere medical camp yetubainayo mubiketeze ebere buli ku kyalo okuva enakawa kasaala budebero busambira ne manga sentu aye nga tutaire buli ku kyalo ekigerwa kibaire ekintu erigezaako okubona nti services disembera
0: ku muntu wa bulido
2: abeewo nga at least weyezwire abaawo n'okumanya nti aa kino ndakigemagania nti nobakubanga tusigala nga tusomesa abantu nti ogezaako otya okuziyiza ogezaako otya okubaawo n'obulwaire obwo ebiseera ebisinga bungi tusiimye nti abantu baidye
0: barespondinze
2: era tukolagene n'obukiiko obuyaaka kuba twakava mu kalulu we tubakulingiriramu ebyalo ebindi bakyapersons balonde bayaaka babe nga tibatambulanga ni programu dyaife aye olw'obulungi olwaba bayireku nengeri ate ngu era abaire muyaaka mu office aye tikimuntu olaku nti mutaka
0: mutyamye ku kyalo
2: ekyo nti meeting tetubisengamu abaire paati berubanga tubitaamu n'okusomesa so tibasiimu nti bakuzirako okukunga abantu twegetibwaku ni erethe fasiite ya buwunga abasawo abaidye ku gurawundi okubona nga basobola okukola ku mulimu ogufaanana gutya okwidandaba abataka ekisinga kuba kikulu mu kintu kino kiri nti bwe tuba tuligezaako okukola emirimu gino tufaayo ino okubona nti twidi nti gavumenti services dibaawo aye oluisi tidibaawo
0: mutaimu
2: ate oluisi ni mubungi tujja okulingira ku issues nti national medical store azireeta eddagala aye olw'abantu oluisi
0: abajja
2: omuwendo omungi nga gwidi okunona amadagala madwaliro ago omuntu owa wansi oli yava ku mulamu yakuba ati nze neetamwa niwenja kuidwaliro
0: tiyambibwakija
2: kuyambibwa oluisi nga wabanga aidye mu kaseera nga eddagala lyakaida asobola ofuna okwambibwa
0: yes.
2: Aye onaakuba ti kansoke enje enimeku
0: memale
2: menje kairi nfuna eddagala ajja okwagana nga abasoseewo bamazeewo ki
0: eddagala
2: olw'omwiduzo mu madwaliro getulikolamu
0: olwa time challenge eziki demufunimu nga muteekateeka medical camps dino
2: challenges edibairemu tubaine okuteteganizibwa mu one or the other especially nti abantu baife abasinga bungi nka nibe tulaba project affected persons balingire baloza nti ndoza tukuva ku mulamwa
0: bano abantu abalijja okosebwa
2: oba
0: abajja okusengulwa
2: balingire balowooza nti kayire banaime omwaida n'okubanga muli kunoonereza nakwenda kuyiikuula
0: mwizemu
2: byabulamu timuli kuva ku mulamwa
0: yes.
2: Ndozobona ekintu ekyo
0: yes.
2: Tuli basiimu nti endowooza eyeba mu bantu baife era ife nga bakwanyaganya n'abasawo ababaire nga basobola okutambuza enjiri especially okukyusa endowooza ey'abantu tufeire n'okubona nti tuba inonula echi gendirirwa
0: echa
2: kukampu eno
0: eriwo
2: tulibasi munti Bujiringa district isentebe wayu Mr. Mulumba Kasaja Davidson
0: kwanu
2: atambu yesebo atambule kumulamu okubona nti atwe ebyo bulamu nebyo bwidandabi nga chikuru kirete kamp sino tidisoka ile buunga muli every year niwe inuma metandi metukoli kweno yali akamaliza ite kamp eyasomba abantu abenda ulo okuida Bujiringa hospital nina nkoma health center 4 nga bona bona bali kufuna obwida ndabibwerere.
0: Yes,
2: so ife nga rwenzori tugeza kukola ekintu ekifaanana kityo kuba one kiyitambulira ni manifesto eyabakulembeze aba Bujiri nga tuenda kuba nti tuterezaamu obwida ndabi mu bantu befe tulikolamu ekikulu mukyo niki nti tuenda tuke kusera kere kyokuba nti tuenda kuyiikula nga abantu baife bagumu ate nga bayitambulira ni projekti ntakasa yaka baka baile wakaka zigi zigi umutu wako bati nafiwe lwansonga eno batiri lwansonga ngewe kusakuru wabulu hile.
0: Yes,
2: okusama mazibu wako baile wako ntifenga Renzori waboli ngile mungu health camps daily benga conducted by government ya chairman LC5 yu ebele msajaris ifele ife tebele mungema ntio batu enda kulongosa nandu so yu yonka chali njitu waga ine ntio joku sangangu mtu ya andika hili yovaide kusaiti nga kusubira kumulongo sania ayenga ife kasera akonga Renzori tutugemye issues tugemaganachi
0: na ania
2: da ania so ndo awu tukoze nga twarifalinga abantu abo baje mu main hospital so that bateka teka nti akasera kale kale bakatuse asobola kuida baba nga ndo bamaze okwidentifying bantu ono omuntu aide ku health center ali kwetaga kino baba akasobola kumurifalinga ku next phase of treatment.
0: Yes,
2: ayenga tulibasimu nga Renzori nti abantu bedde batulaza omutima wetu betu akatandika tuvetu vire ku mukyalo especially tuve bikete zevindi kandi kuna mirenge fana jityo but abantu babaze bategera era bera ku mwanjo kuba basobola kutambusa program wewe
0: kale tuyanzise mwa Daniel mukulu Saddam ngai mwe abakulembeze ndina ensonga ibiri soko ngobere ku nsonga ibiri abantu abalonzi bajja kuyambibwa batya bwa gaino batya munte kateke and then nechindi iwe ngomu ngai iwe mukulembeze message ki jolina eri abantu babulido na ilala abali kuloza ntente kateke ni daba kosa
1: na yanziza bwana moderator olwa kakisa kano ke mtuwa olwa bwire njate mateme bigambo abawuliriza tino mulundi ogusoka okubanga tuida kumpe okuno okubategeza project eno wa wetuse wanu nti byetwa yogera ku project eno bwe yali eidanga ifa bakulembeze twaikirizaganya nabo ebintu ebyendawulo nti abantu bebali kuida kola mu emirimo balina ebye basobola oganulwa mu okufunamu era nga Renzori yakola mu muranda mu understanding nti nga affected areas oba district yedo balina kubajja kuyirizibwa ku kati wempulira sadi no babwembona nti muna ku muna kolwa dole twafundikirire helese kampu nebimu ebyali mu ndogerezagania ya ife ni kam ni project yeno ngeri kwida nti omuna Uganda oba webusoga oba webujiri ajafuna muwa kwa lwachi nti twale ku level ya Uganda nti busobola okera helese kampu yabairewo eriyo nga muganda nga yavire Kampala eda yanchalira sitegeza yafunye omukisogo
0: okwidandabwa
1: nokwekebera mana kubanga bwana moderator nendo ikirize nti omuntu asoloba nobunafu katugereza okuva wano okuja muri Faro Main Hospital ai service we best week ano ya idano bakwati aba radio busoga royo mwena mwena tulijaba bakebeza chikuyamba
0: baba gisemba iza kumpino omuntu
1: wa mana status iyo mubulamu kati Renzori nga projecti edo ndikizanya twatuka kunayo wetubona sad nonga tukalina kutuka ku step esemba odi abantu bali kulingira ino compensation okufuna akasente kana
0: ebirozo bili kasente
1: bali ku kasente aye be omuntu omulungi enumbe na abengu mivo jizimba kuva mu singi
0: wa batandika nasi malukonko
1: bulungi ino kati ndakwe bazaru Renzori nti yali kusima olukonko banga ina ajo kutuka okola compensation nti okusasula anze Saddam ndikwe wako ekizambo
0: yes
1: okunsasula anze Saddam nga ndi debyo bulamu ya abiri bitya wembanga banzure nga ndi mulamu bandanda ibya tutegeza ndi akasente kale kana ajo kwida nga kajja kuteka teka bula mbwange
0: kakula kunsonga dindi
1: kunsonga dilendu ntukubaba liku nsengule rumba yange bajimenye
0: twa idha katuala muidu aliro
1: exactly Rwenzori tuwa yogera nabiyo kubie nsoma anti tujafu ni namu wa Rwenzori ya atusubiza anti wetu naba tutandi se project na masomera tujaga kula upgrading sitegeza tusubira okufuna amasomera amalungi kati nkubiriza abataka ba district leno ndiwe bunakera kunchonga Rwenzori yetandiso okutambulanga eriko bantu tuenda bana bayimukuba wakwe bita mutakoma mti kabiri ekisa cho tuletera sente mutandi se kuidatu gabira bitabo bali kuzimba musingi ntira bali kulaga kubimu bye bajako lachi
0: kokola
1: kubange bye pategeragana nabyo ero mlimo gwaife nga ba politician twali tukwanagania Rwenzori
0: no
1: na abantu banawa abulido era ifetu tovobo nanti buli bwaida wano muna byabufuzi ali noku mubakushi mabega
0: yes.
1: Bani fwe eriso lyabo
0: abantu
1: era batutuma buwereza na kulobinga wabula tulina okwekenenya nti ekiri kwida tichikosa bantu baife
0: tobobo
1: nandi to stand in the Rwenzori emyaka 5
0: kuba tekosa
1: teri kukosa eri kutambula nga wetwandiyenze we nawo nakubiriza abakulembeze nti we wa white offices dangire mu abantu abayaka itichi ya office na mpyaka I message ti mpyaka hizo ni bingi nti wendi kuogera wano ali mu office ali ulilisa atali mu office ali kuulilisa sitegeza nti ole bwana afulumamu ona abairenga tali mu office aba ali informed mucho nkubiriza wabantu babe bagumu nti eta compensation icho chiriwo chiri kuida era tulikute kateka tuetaga ekintu umuntu nga takube complain bugubugu simuliro tibuti wetu na papa ebintu binanga tubise mu procedure weda kwagana nga abandi bikoze ki
0: biwakosisa
1: litambula mpola mpola kubanga bana moderator right honorable alitwala kadaga weyogera kwenu mema begeyo era complain is dava mu bantu aba district edo ati mama ife tulikubunke nke batu ko balija tusengula aye tetu bona compensation ekirungi mama yabaira mu bulungi yabakoba ndi njakola follow up
0: yes
1: tubone wachi tongole wachi koze chi wachi tuuse nze nongero okubagumya ndi ekitongole chiriwo tichija abagwa kuvugwa nga tubaye tutambula nga tubakoba ndi tulikuba teka teka mwena mweteka teka ate mujene emirimo jayi mwe mumai solima utakobo otikabili endali likunu maru ansonga jakunsengula tia limamu akaguno
0: ba malo kupima ili watandi kati ya mabuti ya
1: aha watandi kati
0: ya ulinda kasente
1: ulinda kasente no mulime msimbe viva labia imwe emere Rwenzori teja kubinga mundu otimuibi waitaka tujata ambula ni imwe bulunje raba politician bajja kuba walani mwe kubanga twaikiriza gania ni project yeyo ngeri kuida era twako ifo no mulimo gwa ife kubaye byo ndi birambu ira tugire nga tubikubiriza ti ife twako logwa ife okuteka teko obuchiko bwa district land committee ti abantu babenga balina ebiwandiko ebya bwananyi ni ebirambulu kufu
0: ku mataka gaiwe yes
1: Rwenzori ejjo okutuko mukola compensation nga muzira bumulumulu ati kabiri kino bwasa sulampe wogwe wawatino omutufu nkubiriza ni district edindi chendidi ndi era dona antefrefu era abantu baje balongose amataka gaibwe agakabula
0: kale dachika tusigeze ikumyo kuweresa wendala ya kanzi myenzimye mkagu aliku tuliriza osubula kutwegeita ku iwaine kibuzo ngo bita ku 07 ina mukaga makumi atano munana isatu asana isatu ne 07 mukaga munana nkaga chinana nkaga na itano ali mu district ye maige district ye ruka district ye Bujiri ni district ye Bugweri osobola okubita kunambe edo wajama iso kubangoba kune kibuzo kyobuuza ku nsonga ne irala imwabali kunte kateka eyo kubalirira 07 50 83 33 ni MTN yono osobola okubanga ojikozesa twawulizagania mukagwa alituuliza ngo sinzira mbitundu ebitali bya nsambu ndala yes bwana Daniel
2: yes,
0: nga tulindanga amasimu ensonga abantu kansala akubye nti endowooza diri ku kasente
2: yes,
0: kituusewa
2: ndowooza ekintu ekyo kyemeire ku musingi nti twavaayo nga Rwenzori twawandi twakola mining development plan tutekeseteese tutya engeri gy'okuba nga tuyiikuula ekirombe kyaife era mining development plan yeeyo twagiweza ministry Minisitule erina okutuwa feedback okutuyiramu kubefe tukuba nti tuyenda kutandika oba kuyiikula tujayiikulira kutandika ebuwunga tumane nti tuyinza okugema ku maka okuva ku maka kikumi ku kikumi ataano oba bibiri
0: yes.
2: Nga minisitule erina okonfaminga pulaani eyo minisitule ekaali kuba nera tuikize tulobe tube tuva mu kalulu tube twogera buti minisita yali ku ngavu kaseera bitukola ebintu ebyo Ruth Nankabirwa honalebo tinaalimu
0: baleeta Monica Musenero
2: honalebo yaka so yina alina okustudinga enkola yeife nido kimisindo etwataayo nemala aveeyo nembaluwa enkwire asobole okusayininga ku management plan yeife olwaba baza okugisayiningaku metwire mu compensation tukoze compensation metandika okola era agreement esembayo
0: eyokusasula
2: no agreement esembayo erikuba nti compensation agreement
0: compensation kuliirira
2: yes aye nga tulina okwentalinga mu micyo understanding an agreement n'omuntu oyo wa wansi kubona nti wano twabala kino kivaamu kino ettaka lino livaamu liti enumba eno livaamu eti ebiba guided by the government chief baliwa so it is a long process mwemba kupita mu bumpimpi era tusaba abatuuliriza nti project ino kuba nesozo kuba eyenkola eti mu Uganda tinogigemaka nabwala ni gavumenti yona ena okulingirira okubona nti erikola ngeeza muntu wansi ali kunigirizibwa so eyo ni process wetukutupitamu era nekyo kyona kyona ngakikaaliwo tukalina emisomo mingi kuba tujja kusuubira nti omuntu akwenda afuna akasente aye tulina emisomo egye tulina okubisamu omuntu oyo okubona nti kyanaabanga ife nga tumusasuiremu yakikolera emyaka ikumi abiri mulimuamu esente mu wiiki tulikiwa tutya nti omuntu oyo ajja kwezaawo ebintu byakolere emyaka abiri ku sente nabatumuwere so tujja kuba n'emisomo egikuusa ku financial literacy nti omuntu esente ajja olifuna ateeseteesa atya obwongo bwe okubona nti ayizaawo ebintu ebyo binaabanga birererwa mu sente so tukalini process kuba nti management plan yeffe ekali kuba approved
0: baino
2: kuminkiriza acha tukobanga abantu nti mukuminkiriza kwaibwe tubakoba eitakale kalima kuno gaibwe era ife tubitawo bubite
0: balikozese
2: ngebenda ujja kusanga olabira alima kubinazi alime ife lwenzo
0: liwe ate bwalima ebintu nga bikatugeze bwalima ebikado
2: yes,
0: nga bimala mwaka mulamba ne mwida wagati yao ntumuna akasente kakano
2: in fact tuba ni grace period
0: yotuvai
2: mining development planning efu imelwa lero ba mwaka guno tubale ntumu December nga bazokuja approvinga tunotegeza abantu omwaka mu maiso so that a grace period yo mwaka omuntu ategera nti oh sani wetulenzoli yaraka compensation
0: mwibangaliti
2: tubawere yo mwaka so that impera tandiko kwira mu process ezi de di interior abantu abali bene mataka mbisere ebi ayi butipa kali bene bataka bagatunda kwira mu rate ta reserve okwira mu kuputa mataka tutegere mwene itaka buti impera ati gwe tuli kutuka mukasera ka nani so tusobola kuba ati tufusane oba tuikiriza tutandike wiche yube tuja kuba nakasera era nga tukumazo tusensitizing abantu bategeze level yetu ndio kuizaku nga rugeme nsongera so tukubiriza abatuuliriza babe bayikayikamu ebyo efe tebyakugwawo kimpatiira nsituke aha
0: kale tusigaize dakiika itaano akantu kangaano kekyanzi kyanzeemu nku yes, subira tuwunzike
2: ndakutwala omukisa guno wanu okusiima abawuliriza abapro

0: tujani wex
1: chinana na munana katoneze mukaga
2: busagaro yo radio ondi right now kumoyo
3: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye biru wa ileviru mye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
4: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funo buzibu. Obwoko cherere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibie. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma size denda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note musanvu ina ndala munana isatu ina itano musanvu mukaga ni ku note musanvu musanvu ina itano isatu itano ibiri mukaga munana era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough wa buli kika
5: Gamani sonaba nabo ngubagulira sounds crisps bamekete obumpanchi mpanchi buno buomera abana ayate tina bana bonka weno omukuru osobola buomerwa muri mu bagia daddies cookies kawo musike simsim crisps wa gonja peanuts almonds cashew nuts nobundi bunji kale mama baba je kuiduka oletira abana bo sounds crisps be yagale bawomerwe gera muno bwagana mu supermarkets nimu maduka gatunde byokulya mu Uganda yona yona. Usumula wakubia kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu. Asatu na isatu. Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Mkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.

0: Hello.
1: Awesome.
0: Wanyi nyavu.
1: Awara kuwecha.
0: Kale nyavu. Ani yono.
1: Mandevo loku besozi. Nangu mwala yongere mmanize nande mwajile.
0: Ola yon mwaka gira yon mvira ku.
1: Ayongere mwamane ndi mwagiziwe.
0: Kale.

0: munana
1: akatoleze mukaga
0: wandi kumwoyo akaduma dada nkobi okula musako okusada guno wetu jira no wadade wetu batia wadada omugenzi
1: wabakali mukova
0: wabakali mukova mpeka nkumbali watu wetu likula dumanze niye
1: yes sir
0: omusada edawe akusaba sente yako batia mpayo kwa kechu mkambe mkubi nako batia njaku nendo te kwa isimu kwa zakani nze isimu na mkoma nchovo kule kune isimu
1: yes,
0: mkusini kresende kusima atime zinzira dikanje wali mkutere kwa isimu atime butiyo na ilotia yako ba iwe ati omisade yo mkulo wako chalo kuno uja mkaka chukumi
1: ati yao nega ifeme nega nao
0: yako ba andi ulira akai chukumi katika akubula mungu
1: kani chukumi mungu
0: nako ba andi iwe waka kubulira mu luaji iwe
1: ife, ife. Nenda la msaku
0: wanji sewo
2: kula Ivan
0: wanji
2: kama eva
0: amina yesi eva zibo ino
2: mzei kula accident ni mkulu kirongosi
1: yes sewo katonda ya ikiri za tuwa jesu
2: mkulu maizira nyapita
1: yes sewo
2: mwepa kuweleza hawe itendi kola
0: yes sewo
2: kitongole chintozi kikola pampa
0: kitongole tukari kumana kuwele chitala ife chetula nzene chitala tukirevi ni tubibi
2: kitu sapo nta kalinga moko ko eto naberu kakubanga bibuzo bitabifaye
0: ntibya bibya kudonda
2: abantu baidaba bitamu kusiteje
0: kale
1: bakoberoti ni mpongo holding serio waileteko kola pampa eidaba kolera akasabu ni buli anatu yananga ajja kunaba
0: mbega dada waliwo eidwaliro eidwaliro eriya habo
1: lili
0: bugembao okulingiriza isimu lyao inuma wechi sai che bugemba lyeta rack
1: habo
0: bariete bajeta rack organic
1: yes
0: pegano eidwaliro lili kugula omutindo gwo kwida ndaba abantu nga kusaida gala eri ipaiso galiene abana bayira buyaka mwana era nga alikula sabula sa alikula sabula sa alikula sabula sa akobati ah ja kurakao
1: yabo tini shabani ngavuliga bitanirira Olenzi rwaife. Hello?
2: Hello.
1: Wanji.
2: Yeno vuma.
1: Eno wa dafa banka bimujibu.
0: Isaza lyange.
2: Yo ekwide yo mujibu eyo.
0: Yesu.
1: Ayo mwidi.
2: Mwidi mwena ya ku company yao.
1: Era buti atale ku kizindalo.
2: Tusumbu yetu endwe neno saka eno kasansa paka eno wa mungu ndio no ate sanga kwawo wa soganunu.
1: Eh, owa chitiko.
2: Ah, weka sa.
0: Daka banka bimujibu.
2: Oyo.
0: Yesebo.
2: Baba tetu tumbuire aye mwe bale kutesa bana mwe bale kuza boso banguru.
1: Nkale.
0: Baba we bale ino.
2: Mugena jona.
1: Yesebo.
2: Mbaye ndi kwenda monta se kumumbukize ku mungaloyi.
0: Mm.
2: Aje agole kwa kataba ko akali no lupa.
1: Mwana iye.
0: Asome.
1: Nenda okukakasa.
2: Mm.
1: Nti akatabo kale kalimu ebintu ebyo. Aye ebintu bingi. Chobo soko msafileku
2: Aba SMP na vediraki
1: Bevu mampongo
2: Aba SMP na enku ni ya vediraka
1: Luino
2: Aba SMP na akakabiro kebedu
0: Muluso gatu wana muziro mutono
1: tuba nakabiro Muluso gatu Eva mperele Aye
0: No mbala gubu
1: Oikuwa ndafu na yomukazi Oikuwa ndafu na yomukazi
0: Omubala
3: Omubala
0: Olina go
1: Akoba ati nkulega msaada yava kuchiswa ya ito muntu
0: Evi ndi viku miyao Ulida mkatabu Evi ndi viku mkatabu
1: Kale sebo
0: Kale soko olido tako muntu undi Dada soko olido tako muntu
1: Yes sebo
0: Dada Kale Buti message eno evi ile kuwaira sa CD secondary school
1: Yes sebo
0: Kaimwe balo kuweleza Ninzo mulangira brand kitimbo okuva kuwaira sa CD secondary school Organizing committee ya Lusoga quiz competitions wagati wa isimu lebeta waita sa CD secondary school na isimu lebeta waita mbogwe SS era kutekwa kubao ngaitanu ogwe kumino mulala
1: yes sir
0: era kuno tili kuenda bantu wangu pita kuisimu nikusoma message enu kubanga dada guno mkolote kugubaku
1: message edo agamasa meno tugenzi marungi
0: waita sa CD ni waita mbogwe SS oko ntana kuno finals da kuba yonga itanu gwe kino mulala era aba kontani bajja aba kulebana ni kulebana
1: yes,
0: abasomi pegano buli ruyi ruwa masomi ruwa isomere ruwa isomere rivire kwa abana abo ebuzo ebyenda uli yakubuzibwa ensambo ebiko iko enfananyo okufumindiriza obuwangwa bwabusoga ebyapa byabusoga duumuka busoga njidi nga kuoteire nokwatuza ebibuzo ebiva ku busoga royal radio eya chabazinga era bachikuni ni imwe bena abakolo rusoga andiko omujyo kubawo nga

0: butaja na mwana akali akali mera maino
1: makaya
2: sali chimulonde
1: Saliki akalombolombo ketwe kuma ino kalibwa kalala konka tukera muncho ino twalima twamalirira era titulira yomere ontegeire aha Saliki
3: wampa
1: nkwedia kwera mu bulombolombo
3: mulwambi dosobola kujanga bana ido andi dibula muze
1: ah. Ayo mwana lusalama kwenye Mwana zena besi nkula mwisaku Tino yo Nabile besi nkula mwisaku Wevwa mwekine ni Mwana zena nguliti chaku vwa
2: Nga chemulu miyamunda
1: Nguyo inachigala anga Aye isuka Webale ino katonda yebale kuonia kintu ekyo Ani
2: Ndego
1: Swaliki.
2: Nali kazinda byalo.
1: Nali kukazinda byalo. Kalombolombochi. Omukazi buli lwaje okunaza omwana kasa ino okukola.
2: Ayiwa ko amadi wansi.
1: Busatu.
2: Mbeyanza lata.
1: Bali kole dagane sogono. Emiti maji abapumpa. Ekibuze ekyokuna n'ekikoleke ile. Kalombolombochi baba kakola oyikumpulira
2: nikuulika
1: okusibula omuwala ngaja mwiria
2: baba kakola okusibula muwala we banonde
1: Okalonda. Iga baba tia kusibula koja. Akali.
4: Ana kusibula emeka kati mama zina dana.
5: Buti ria bazani abazana emipira nga bazani na kumabanda. Bebe ita loan. Buti ige. Ozana omupira ngo. Gizana kumabanda. Oba kusasura yu mtimu ere. Eya kulachi ya kuteka teko kufu buto. Nana angwe.
0: Ndi kuloni era.
4: Aliku bachichuba.
1: Aliku bachichuba. Kale. Baba wabalite kateka erio mukolo gwenkize ino. Ogumani baife twenka abakulu. Amulera ku. Ngali musibula.
0: Petewe biba. Edukira tukajire.
1: Nga gojo kuzikati uwo. Kale. Yeah, now, tuenda kubangu ya kukuba bisambu byangungu kuba twala ku Go Big Empire. Nana nguona aja, obatu uje.
0: Ndino kuja kuba wendi nusula.
1: Obula mubuli roti angotu usei.
3: Ndamu ni wagati.
0: Bule wakue tayaya oye nda uja.
1: Buchoba u, wali osuze kumukaline yojosulamu gaigulwe yenga atemu kibu gagati obabe.
0: Wanowe nasokera.
1: Chigambo chicho inzo kukoba Vene red yen na dala chabazinga
0: Ndiye vale tu yikiza
1: Na kuteka teka Niku
4: mwadabula mu
5: Omuko zao gundi lojo kukida ukulambala tuja kutena muenda viru wama Ena bramu ya kweli nga kukubweli ngoboni Inti kuosula mtauni Kupula mumbu chuka Puchuka kwa mdachi kabuda chika
0: Elimu
5: Bas
3: Chichi wa yu Nana mwe
1: Ah Era shabari ulikuwa na buzoto Oje kwa sasa
4: Ah.
1: Eh. Nana angwe.
0: Wampa.
1: Ba kuna abantu babiri bola musabonka otaswikam. Bo ulira abakuli ku moyo.
0: Wancha amusi.
1: Mhm.
4: Ayakolanga ni kuiwe.
0: Kunze.
1: Mhm.
0: Akolanga omugeiga wange.
1: Mhm.
0: Ni baba. Mbogolo nadi.
4: Butika no iba wagwa wa wanukuba.
1: Buti nze matege.
0: Nze ndi kuloni nka ali kusala wo.
1: Nze matege. Ekyo bairo kidyo babe.
0: Obere tonne yandulira.
1: Mbega ano niyena nangwe. Nze tisobola kulya namba mulundi gutya.
0: Mulala.
1: Ndi aku kifi. Oyo gwenke saba ni nani?
0: okisaba bantaze ibula.
1: Aha. Mwami bantaze ibula teka teka nzendianga ku kifi kifi kifi.
5: Bantaze ibula naliku naliku zani sompira omuzani kuloni.
1: Timu
5: ye. Bantaze akuna mulimo ki?
1: Ni manager
0: wa timu. Muvubi.
5: Muvubi. Fega omukuzogundi. Bantaze ibula. Ai bandaze bro yo. Wama na kanirira kali kutaku. Bandaze ai alikira okuzanisa mpira kuloni. Abana bona bona baba babiri abo.
0: Babe.
5: Oline nte kataka jo kuzalira mu kwa balongo. Ai bazalenga mazi okugula.
1: Nanangwe.
0: Pampa.
1: Tugolo ile mubu mukuwomya olusoga napa. Hmm. Oli mudama, oli muteso, oba oli mugwere go poloti.
0: Ndi musoga.
1: Mwene mwene. Oi dingo poloti muko irume wa Shaban obabe.
0: Muulira.
1: No muga la gwe ya muga ya tukobera.
0: Nga mwogeza tidi kamu nyenye.
1: Aha, mpegano go mia. Eh?
0: Hmm.
1: Omusoga yatukobe ile bigambo ni bino. Yakobye ati mukazi gange alina obukambwe bungi no. Gomye olusoga.
0: Yakobye nti mukenke de wange.
1: Mhm.
0: Alina obukambwe.
1: Mpirita. Koba swali kyoti inonda.
0: Inonda.
1: Ye panka panka kulonda. Nenda la msa kumukazi wange atukobye ati nina igagamalia.
3: Mukazi wange
1: aiwa ilo kovyo ti mukenkede. Mukenkede wo mwagana na mbibi na vine vya mupende.
0: Hey.
1: Vya nigi. No yoni mukenkede wo. Mukugomi yoru so gatu kova. Ntie kinde change. Eh?
0: Hmm.
1: Okobo tia?
0: Chinde.
1: E kinde change. Chia avulwa. Obulwa. Chitegezani. Aba mukambwe. Oba. Aino obusungu buchi.
0: Punji.
1: Swaliki. Otega likiri randi kuideyo. Kodi nka aliku visambulombolombo.
3: Oka aliku.
1: Aha, mnatu wangu ye kutuvwewe. Mchala na nangwe.
0: Wampa.
1: Dada waifetuwa muguli no mwigo. Gwata ambulira.
0: Dada waifetuwa muguli la echikomero.
1: Hmm?
4: Kedeza.
0: Dada waife. Tuwa mugulira. Omukomo.
1: Basatu.
0: Mbwe ya nziza.
1: Swali kiaba ila kulize kulonda. Dada waife tuwa mugulira chi?
3: Omukomo.
1: Gwe bagulira. Nganzo we miyako echinana. Gwobo tandi sogo goma muku. Ota ambuliroku. Mwami swali chi?
5: Wampa.
1: Kankutandi kize mubulombo lombo.
5: Yesebo.
1: Namba isatu oba akalombolombo namba isatu na akakuole keire. Okay. Oba chivu uzecho. Kalombolombo chi. Oye kumpulida?
5: Yesebo.
1: Ayo mba ile nkakubuziza.
5: Akalombolombo?
1: Hmm.
5: Tulikuja mkuwomia.
1: Okuwomia.
5: Hmm.
1: Tuligolo la mkuwomia. Namba isatu. Ekikendo. Niki muluso ganapa.
5: Echikendo.
1: Mm. Obe echikendo.
5: Echikendo. Tuba tulikuogera ku kintu kibakozesa. Okukesa.
1: Nanangu. Igatoli bana omukisa gwa kubitagawo.
0: Ndibu bana
1: nini? Mm. Ebintu bizivu. Ebintu biche. nendo kuidusa abantu abena kabanga awo ntigaligo musomesa electrocare and phone accessories enakabanga awo bano batunda balloons oba ni ufaze nunji galiwo pakoleta galiwo hot plate senunji olikwenda pass oyenda tv bine bizindale byenda ulobye tuterokozesa ku magombe iwe jawo wa musomesa electrocare and phone accessories ate nekyenda ulechiliwo baliwo na amasimu gano gobanga yetusobola kusondola isimu lya mitwalo kyenda mulundi mulala funaye mitwalo munana ojoteyo kuba mpegane kintu kyotaire ku kwa kasente omanya okukikuuma nekikwendesa otwale yo ku mitwalo munana erobe ngo otandise okusasulako iye twale sente edo bakugole isimu oire ku mulembe ove kugalago okuniga ngalide myolete nakati osonkemu gano tusereza buche busereze musomesa electrocare and phone accessories bali awo enakabangu mwamyani
2: ndego swali
1: tuli muki
2: kuomya
1: tuvira mukikendo
2: echi aito chinkobeire
1: kyo ne kituli ifabe ira mu myaka ja ife kinana ngawo ingira mundu todaga kufuluma bwokoloti olinza obuche watiri sakului
2: okay
1: onde geyi
3: wota wosi
2: abalero bakidoli
1: ekidoli kyanda ulo aha aha
2: abalero
1: nekyo abalero bakidoli oyagana ogusada ogukulu guina nebirevai nga gulira ki na kidoli
2: nigwasonsevu
1: kiye ni wo mbuine ale mukobo tifuma
2: aha aha
1: kale enkwa dimbo gidi
2: dada tulienze mfune woku waire
1: nze tini nza kuwaire nze mbia gaine wano kebabita ire gano enkwa dimba muluso ganapa niki
2: aha
1: nana angwe
0: wampa
1: osabi ya kwa ida gano
0: osabi ya ye
1: nacha gaire omukobe ire ate abalongo abega imu
0: bambe ire wala
1: bakuba ire abalongo tibabagala osulange mwale akobo tibaga iso ni baba bili abo aga igulo ni baga na baga nsa abo mvu wandu ba nubu wandu ba bona bona mwende tuje tutabali ononde goswali yetu liku jama swali enkwa dimba neisubi eikaire eriasere kaku endu kamba gemye
5: Ani sa Ivan ngobi omwese wasi wendaza owo bala munange we aloji nibi nebye binyama omugemye esibi semba yo mukagwa hello
4: mukolo oli wansi no toli ulikana kanfuna yo wundi Hello? Hello? Anang. Hello? Hello? Hello?
5: Isu gimana sih, no?
4: Tutup gimana gaine?
5: Kali, bwebanga isi mulia suwe liwansi ID number yangi bitira kutukulize kabantu ya basatu tubonenga tusubuze ibuze bisemba yo kumuru guno gundi
4: mukagwa Hello
5: Little Wansi bita ku number yangi 0757 0mukaga abinandala kinana munano ba 0757 89 emisambe 3 sembe 0757 89 emisambe 3 sembe 57 tukulize kutubone mukagwa
6: Hello.
5: Yes, sir.
6: Ono mese vya utenyo kuwe mbale.
5: Mbale, chini mu district chiyo.
6: District ya Mayuge ne chatu sa
5: Yes, sir.